0: Edona, kini nkan to work ni orilede yi na? Kini nkan to ti en sise bo ti ye ko sise? Ki lo work? Se ma pa ti fail as a country ti omo odun meta din logun to na bi fe gun bensi. Koko code o ole ni o ko ma nkan kan ko ni se kankan lowo o. Koko code ka to baya tech guru kan ni bi awon ma lo ebo to ye pe lati kekere ni won ti ma mo ba se ma nkan code ni won ti ma solve problem. Te ba se le solve problem o soro ele ti be do lowo te ba se le rori ronu ronu jele pe isoro yi wa o e ja wojutu si ona bayi la fi le sojutu si ru soro bayi boya nipa ka ko code programming language ni ka ko code ni ka build nkan ni ibe awon mo ebo kekeke an gba do lowo sugba awon mo ti an bi fraud ni jibiti ni come odun meta din logun come gi ori eyan come gi ori girlfriend re bo na be sogun owo se ma pe Nigeria ti fail se pe wuru here re ti de
1: ile o
0: awon mo so o lojojumo la mo so tori pa en ti o ba fe ki oyun o se ko ni fe ko mo ku o
1: loba won soro eleyin
0: ati pe nitori pe ko sibo mi ta wa le lo ile eni ni ile eni ilu eni ni ilu eni baba eni ni baba eni yeye eni ni yeye eni egbe eni legbe eni aburo eni laburo eni fomiliki eni ni o ore eni na ni o
1: eni lo lumu
0: etemi kokori ni soro fun gbogbo wa oju pe gbogbo wa la hu wa imatare eni nikan lara awon soro tin koju ile yoruba onu o lara awon soro tin koju nigeria onu o akoko obe temi mo gele na ni pe iwa imatare eni nikan selfishness
1: awon ijoye won
0: selfishness tin da mo tai na ni nda mo kende e tin nda mo yoruba ni nda mo awusa eti ndamu Hausa ni ndamu Yibo eti ndamu Oyo ni ndamu Ibadan afemi nikan eti ndamu Ibadan ni ndamu Saki ni ndamu Ogbomoso ti ndamu Ijebu ni ndamu Ilorin ndamu Kwara ndamu Ekiti ndamu Ife Otaye na ni ndamu wa Losun o ni ndamu wa Lofa o ni ndamu wa Nisen ndamu wa ni Saki ndamu wa lawon ayin ibarapa mejeje to fi de to fi de gboara to fi de ruwa to fi de lanlate to fi doyo alaafin to fi de te de
1: eni lo lumu
0: ni ndamu wa leko na ni ndamu wa Labuja o imotare eni nikan ni o idile mi nikan emi nikan afemi akoko soro ti gbogbo wa ta akoko ninu abe gba pelu ohun ti mo nso yi ara mi oye yin eyin o ti gba
1: ile o
0: abi se gba be imotare eni nikan ni o selfishness ni o ba mu ni mo yo emi omo pe bi npo me nikan kan ilu re ti gbogbo wa ta nlu ina lo da wahala yi le yi o selfishness ni o ina la awon kekeke nba lowo awa agbalagba selfishness ni o imotare eni nikan ni o
1: orunmoru eni lo
0: apekete yi wa ndagba inu omo adamu wa nbaje adeyinka o to ti de alawe ijanu pembo bi awe irin aja lu oyo ti egbo lasan kasa ma se daada ajo ko bi eni kilo wa ani be mi o ba ran ko mo ra ba mi eyan ni o ha o to oro koro sugbo otito gangan gele le mi o so ai isususun iwa huna
1: ko binu
0: ẹ̀hún mọ̀lẹ̀ o. Ayọ̀wé àwọn àgbàlagbà ni kò ní hun mi.

0: nana o wa jura won lo eni to sori ibu ju ninu oni zina ile ni to ba ti le ladorin odun titun wa nse zina kiri
1: ile ni to ba le ladorin
0: o de ni egbe
2: ala
0: Yo ka

alai won gba mi lowo ni South Africa lowo lowo ba se nsoro yi won gba mi lowo ni Finland lowo lowo won gba mi ni Germany lowo lowo won gba mi ni UK lowo lowo won gba mi ni Canada ati United States na lowo lowo olorun wa lai tala dele yon Thomas wi pe I am on the right track. We are on the right track. Awa ni lo ka ma se wasu fawon eyan wa. Ka le mo pe eyan elerara la kokko je. Ka to di elesin eyan la kokko je o. Eje kana ni flow ninu ara wa. Iyato to le wa ninu eje ara wa. Oju boya be negative be positive lo. O negative o positive lo. Tabi a positive a negative. Gbogbo awon kan yoku wa lie. Ti positive ati negative re ba ti le bara amu won le fi eje lati nu okunrin sinu obinrin o eje eni ti nbo osa won le lo fa eni ti to je pe musulumi ni se eje eni ti nse musulumi won le lo fun christiani o ta ma je ki esin ko je adina gbo oku ka ma je ki esin to ye ko je bridge to ye ko so gbogbo wa po ko to wa je pe oni o ma da ipinya sile laarin wa ile mi fi da source temi le aji se bi oyo online radio and tv international church of god ministry adeyin ka pembo bi awerin eh se mo ti mo fi nje pembo ni bi awerin ni e mo ti mo fi nje pembo bi awerin tori pe nkan ki sese ra go ni o imo tolorun fun wa opo pupo olorun apo lo tele dua fiji nki mi opo lopo lemi se nje pembo bi awerin pe nkan ki ese ra go.

0: na le janu a ori ru e
1: annabi wa muhammadu
0: ninu eran ko ko si ru e o
1: annabi wa muhammadu
0: ki se pe awon angel o

balagariza latao kodibalaga risa latao igatola komo ba anabiwa muhammadu ati awon ara le re atawon sabere leri oro tambalo ninu subject ti ayasi ona ni etiology ima awon ti won study nipa kokoro ona ni ayasi itaso lakoko nipa oyin eleyi to mu mi naga wo nkan ti awon ni subject etiology ti won proof jade fun wa ninu mo ti won ti an fi so wi pe pataki la won awon ni nkan pataki awon lo nu gbo gege bi mo se so ni akoko oga agba professor ni Calvin Vizi odun mewa lolo nu gbo to fi study sugbon ka wo anabi wa muhammad ko ko nu le ko lo nu gbo ko study ko lo wo nu kokoro ko lo nu omi ko to sese man tin be lara omi eleyi na ni o ma fi proof fun wa wi pe oluwa lo fi mo oluwa lo fi ye oluwa o na ni wa nso fun wa ninu alqur'ani ta fi ronse lanse suratul muliku oluwa ni bismillahir rahmanir rahim tabarakalladhi bi yadihil muliku wa huwa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwa al-'azizul ghafur والذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر هل ترى من فتور ثم رج البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسيا وهو عسير صدق الله مولانا العظيم تبارك الذي بيده الملك e ma gbe ti tobi fun olorun oba oga ogo to ga julo aladi bi adili muliku e to ye pe gbogbo ola patapata won re lo wa wo wa la kuli je ikodirun gbogbo nkan lo si lagbara ati lese aladi ya la kalimo tawali ayata oba to da iku to si dae iye buluwa kun ayukun asanu amala ko le ba ma den wo ta ni o sisere ninu yin wo wa la azizul ghafur والذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت اولواني امي ني مو داسما ني پيله ميجي لين لوري ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت اين هو سري ابوكو لارا سيمي اولون باني فرجي البصر هل ترى من فتوري اتسجو يي پداو كهو غوغو سيتمي اولون بابا سي boye jeri abuku lara se olohun oba ni olohun oba gbolohun to wi eyin na jawo awon eniyan nkan ni won ko jo ni won se moto awon eniyan kan ni won ko jo na se bata awon eyan kan ni won ko jo na se aeroplane awon eyan kan na ko jo na so ko ojo omi awon eyan kan ni won ko jo ni won se railway sugbo gbogbo nkan ti won se yi e ma jawo nla nla e jawo lati bi kekere e jawo awon ti won se bata won se silver party pelebe won se bata palm e to je wipe omo eyan omo fi sako won se titi won se bata kan to je wipe adeja ni won se tawon ni ball fi ngba ball won to fi rin si won se tawon awon alako ti won mo se won tun se eto to bibi dengodepo to pe nti o ba gbe tipa tipa ni omo fi gbe sugbon sibe sibe te ba wo farijil basara li tara min fujuri e ma wo si olohun boyo labuku e ma wo si teyan ngba ta ba lo silver party bi aimo yojo kan labari poja tabi pola ta ba lo palm ari pola tabo tije tabi confessi baba lo swim butu tan fi ngba ballu inu kogbo inu koje inu kofaya ikan lati se nbe ko to dodun kan ama e wo olorun oba bo se si omo ede eniyan e wo atelese e wo awo felefele ti olorun oba fi sese ti olorun oba fi sese lati gba to ti fi sese bi eyan kan ba wa ya olosi ti o ba fi le ri batawo kaka ki ese re o gbo yoya ma ni pon si ni fariji ilibazara alitara min futur e wo si olohun se rabuku ni bi si olohun oba ni olohun wa ni sumariji ilibazara karatain bi o ba ye yin e wa oju kun oju ke lo ma fi wadi awon nkan eleyi loyin bo gboye te fi se microscope
tefin lo wadi awon kan sumarji libasara karateni yankalibu ile kalibasaru be ba wa gbe engine te ba fi wadi re ku oloju oju yin pada sodo yin le ti nwo bayi bayi eyin na mo case nti olorun ba wi latara re ina ni atiri awon ti se microscope won wa wadi nkan ti olorun ba da nbo ya tan wadi titi awon ni etiology won wa wadi awon kokoro won la won ri pe awon kokoro kan awon kan won pe kokoro kan ni necrophone won pe kokoro kan ni butterfly won pe kokoro kan ni esoslope awon meteta yi oto ni ba won tin lo gbesi aye won laarin awon kokoro iran labalaba ta mo si butterfly bo ba bi mo to ba

0: Adeyinka Olasukan mo tun ti de bi mo se de papin baale pila Ilazaro ko ti so lori obe ninu awo tangara to ba se pe ale ni eto yi lo ba nfe dodo yin be yen ka le o to ba se pa aro na ni e ka aro to ba se ko so ni e ka san bo ba se pe irole ni e ku irole to ba si tun je ale le kan si e ka ale
1: ilu ojo ilu olola ilu ojo ilu olola
0: awon agbalagba so pe to ba se poru lo ba dodo yin be na e ku ajin o aki yin be o iba olohun oba olodumare olowo gbogboro bi owa so oke pe ko je oba to ti wa nipile oba to mo wa kawo to mo mama wa atun ti de loni ayin adase ni hun mo ibo gbodo hun mo moju ba pe be owo mo se ba pe be se o tun ju ba telese ti ohun to bi de popolo tan Adeyinka emi na tun lo mo dagba papin ba le filo ayin ba mi eyin ma mi se binu se mo pe aso pe loko be ri ona lojin o le ni e la ton ni ka wa se akanse eto fun ti Oyo ati Ba Unity Forum to ti ye yin tele se mo ise ta gbe dani ninu Oyo ati Ba Unity Forum bi te siwaju jo se ba emi ateyin ti o fi ba ilu Oyo lori ta ba tin te siwaju a nigbagbo pe ilu Oyo na mo te siwaju ni mi gba ite siwaju se be emi ti o ba eyin ti o tun ba gbogbo wa lapapo jake jado dele doko na ni agbe dani ninu Oyo ati Ba Unity Forum pa pa julo ilu Oyo to ba le ni se mo pe aye ipapa kan fo emi nikan ko mo wa nu agbara wa light and light iwo ti mo wa ju sinu odo eja nla ni iwo mi gbe ni ile ise wa ni ahin aji se gbe Oyo online television and radio kin to wa ma so fun awon ba mi ti ajo wa ni ahin ka to ma gbohun safefe eja tun gbo o eja tun fi orin si orin ilu Oyo nsi national anthem to Oyo nu o teyin na ke lo ma ha sori lori re ibere o pada wa ta para fi ebun ta lori orin yi anthem Oyo nu mo nbo na to ni apa otun mi ni ayin mo ni agbalagba baba kan tan wa nbi egbon won ni se da pa ba nki awon ara ile ke da ko yin
2: mo ki ara ile mo karoko oruko temi ni omo oba Oladigbolu Muhyiddin Adekunle ti mo je okan pataki lara awon omo egbe Oyo ati Ba Unity Forum
0: baba e ka bo si ori eto wa ase faaji esa kola pe ni faaji esa for Oyo ati Ba Unity Forum

0: ba mi eyin na e ba nki awon eyan ke da ko yin
1: to akoko ki olorun oba olorun oba ko daye olorun oba se da orun lajo umbrella eni tolorun tun fi wa si nilu oyo alaafin atun ki o na
0: to
1: kombo bi owu
0: to
1: alatada
0: egbe
1: o sa to le gba fila
0: o tun le gori eni
1: o le gori lowo eni dakun mo gori mi o mo gori aya mi
0: ase
1: mo gori omo mi o
0: ase wa
1: ka die si ku abaye
0: aka lowo lodu bi ye re
1: ka die si ekun ko alasejo toju alasejo bo mi gona ninu ijoba yi oyo ati baye ni ti foro olawo jari ti wa se o
0: ase wa baba
1: ase bo je popo o
0: ase wa
1: oruko emi ti mo nsoro na ni ore yin omo yin ololufe yin Evangelist Akande Moses Aketunde kan lara agbalagba pataki daada gege bi president mi se wi ninu Oyo Atiba Unity Forum
0: ah e se baba agba yin o dale o ah ni wa yin ti bayi

0: tọ baba kini e ri si eto ti alaale ta so pa se fe se pe ba se se wa yo egbe to nri si lo si waju ati dagba soke lo oyo oyo ati ba unity forum ta so pe ejin ti e kokko so ka e ma dan lohun oyo ati ba unity forum ba mi agbajo owo la bi soya oyo ati ba unity forum ajejo owo kan gberu dori oyo ati ba unity forum oya
1: dara
0: ase awanu o ma da nbe
1: te
0: mo pe oyo ilu ni bi ka so pe baya can be we bi apere enu mi ago bi pe bi non living things awa gangan ta wa nnu e gangan ni a nje oyo aba wa so pe oyo da nta so na ni pe a da ti wa o ma da nbe tori ki lo to le da wa la kokko da na wa ba nsoro pelu in ta gbe si wa pe a fe mo se awon ise kan fun lu bi ka ri awon mo ti owo won oteti ti owo won ti won o ba ni mo se be so eyin
1: o ta ti bi won rowo hori to
0: awon to ku die ka to ti won rowo hori to bi kara textbook bi kari awon opo ti oko won ti lo si ibi agbare tan ti re bi agbare tan ti bi kusa agbara wa ka ran won lowo ta gbe dani yi e ba nsoro lori re gba awon gogo ile na ni mara ka awon eyan le jigiri si kini to
1: aso olotu
0: to
1: o ni tenugo bi owo
0: ase wa
1: gbagbara lo to laye ori lade lade lade yo gbe o
0: ase wa
1: nti o sele si o to fi kolu ya re olorun ni mu bo
0: ami ase
1: nti o sele si o to fi kolu baba re olorun ni mu bo
0: ase wa
1: baye ba le ni bi won ba ri yan mu wa gbe kolu bi e owo aye oni ti o
0: ase wa
1: ọjọgbọn ti tọ laya ọkọrin kan
0: mo won se ko baba
1: ilu le o.

0: so omo oba oladigbolu mu idini adekunle eba eku kale baba tori okun egungun ko ma nibi ti a ti fa wa ni ni dile mo iri o eyin na ni olori wa ninu oyo ati ba unity forum to ya yin la fi se awa na la yan yin pe ke ma se asoju wa e wa ba mi fun awon eyan wa mo to re lomi omo wo pe ngba ti nlowo ni oni je ndasi se eduro sa fe sa mo sa nbu awon ti won ti dawo ni pe boya ni te mo wo ni o elomi omo wo pe tori ke ti dawo ni oni je ti dasi ni oni de ndasi oro yi
1: se mi pe
0: eni suru eda kan mo fu wa tomo din lerun ayin agbalagba na le mo so pe owo fun ni won ni o to yan e wa ba nfun awon eyan wa ni oro ama
1: se mi pe tele tele gan ta ba wa ni mi ke a faile fun pe ko nka luku ko soro ko faile pe awon no time for watching ko faile fun yen ninu awon alakale to ta de ninde fun ara meta la ko si akoko ani pe a ma fun awon polonje ekeji ni pe ani a ma empower won eketa ni pe ka pe SSS book fa awon primary schools primary school lo lowo lowo bayi ari pe the way ti primary school rin kun a le fi we pop private school
0: many
1: so orisirisi ona ne school fi kun
0: okay
1: now awa gba wa niyanju pe iye kiye to nkaluku oba ni so kon kaluku ko da so a le fi se interview fi se asiko
0: won ba na

0: so mo mi won ti wa ninu ile agodo pelu mi ni ayin mo kan be ke ba wa yanan na oro yi ni tori awon eyan won ro bi baya bi awon etaworo la awon mo tan wa ni public school pe private school awon eyan ko mo lo ni se o pe awon mo to ti e wa n public o to nkan egbobo la awon mo se po ni public school si nisin
1: e ka so gbogbo le o
0: o
1: oyo ni baje o
0: ase wa mo mi
1: oyo ati ba oni baje o
0: ase wa
1: yo ma roke o
0: ase wa
1: iwaju iwaju ni ope bi si buwo si
0: ase o
1: iwaju iwaju ni oyo ti bo mo lo
0: ese un ami ase mo mi
1: e ba mi se kabiyesi falafin
0: kabiyesi o
1: e ba mi se lekan si
0: kabiyesi o
1: e ba mi de lade
0: kabiyesi o
1: ko
0: e kai mama so oya
1: pa ki julo e je ki n soro lori oro west
0: oyo west
1: omo po
0: to
1: ni oyo west mi ni daruko school kankan ṣugbọn awọn school meta kan wa ti mo mo
0: daju daju saka
1: o daju omo 71 class
0: ni class eyo kan
1: ni class eyo kan te ba wa bere lowo awọn omo yen
0: eh
1: iya re nko o ti ku
0: ṣugbọn
1: baba re nko o ti ku
0: olohun mi ero
1: odo ta lo wa odo grandma
0: olohun
1: iya re nko o ti ku olodo daji mi so awon omo yen lack opo olopo nkan ko si we ko si viral
0: ah
1: aso school o ti ya mo opolopo omo ni di
0: subhanallah
1: so ti oyo ati bale bale ran wa lowo lati fun awon omo yen ni aso kan le ma ri wo wa ti school
0: okay
1: omo to ba le ran wa lowo fun ni iwe inu wa dun
0: okay
1: e se o oyo ni baje o
0: e se ma mi e me ti lo e me lo

0: tọ baba oro leyin na gbọn leyin na sa wa nu studio pelu wa
1: agboye oro banu je oro to panilekun yeye
0: to le gbo mi loju eni ni
1: eyi ngbo mi olootu ngbo oju odun o won na ri po mi nse loju wa
0: bayi ni
1: mo ngba ti se live video to ba je live video ni se to nti mo fi soro lekan mo fi soro yi to ba je live video awon eyan ori ta ba mo pa se si abe gugu awon eleyin ju anu ti won ri wa lori Facebook ti a jo wa lori kan ni lori sirisi kan jo nitori tolorun kan dakun kan dide ran lowo won ba ta ran ba ni kun kaluku wa gbon osawo omo 70 ni class eyo kan bo la fe gbe yen gba so dakun
0: to esun baba o agba oni tan lori le ha eyin eyan te mo pe mi ni mo ma nso owo emi ni oro mi ni ti mo ma nso pe ka paju ba le de so alolo ka le ba ajo ko to da to dun le domo nitori pe aro ba ni gbogbo aladitan o nta ba wa se loni na ni o ditan leyin wo la an ba ba mu owo ta ri omo ti o ku die ka to fun ta ran won lowo Olorun lo mo bi ta won mo yo di de Olorun ori lo si mo ti won je leyin wo la baya ninu won baya are orilede nbe nbe zugba baya latari ran lowo ta wo ran won lowo nisin ni oni je ko ro awon dojuru toro mo mi ai ni ran lowo bayi ni o da oro re ru ti o fi di pe yo mo jale won send video kan sinu group ni jo ni te ba ran ti baba awon ma kekeke ti won ti jo omo odun meje mejo lo ti won fo ile wole se mo pe bi boya awon omo mi dan gbodo grandma ara ba won obi mi ti won mojuto omo boya be ni awon eleyi ti won si te bere lati kekere hun ina bi la won mo so pe lati kekere lati ma npa tan roko tori to ba dagba tan ebo ni omo agba ewo ru awon ma tan tin pole ni ri age yen tan ba wa dagba tan ko ti won ni mo gbe ban ṣugbọn to ba wa ni ka wa pa kaluku ki kaluku sa ma se o ka si mo pe oba aladipele esan yo san para fun wa e se ma ba o se da wa tun pe yin pe ke wa ba wa da si eto se tun je wa bayi
1: a wa n gba pe we mi mo o ti pari oro
0: mo lo se so
1: to mo re o

tawa ma ya oro na nta enu o ni le gboro mo enu temi si gboro die so lu elenu gboro ni bi ma tun so eri okan ma ja nja sugbon owo ti a mo o owo mi re funfun nene o a ilu jibiti e ba tun gbo se ti mo nse fun ara mi personally yato fun pe a nlo se mc a record video a nse birthday jingle kan kan ta tun ba ka ki ko si ale kan tawe tun hustle jade nitori pa fe wo wo lowo tori enje o ba ri nkan kan je ti o ri nkan kan se yo ma wo wo lowo ti nkan kan ba wa bole lowo lowo yo wa ma se seku se eh yo ma jeje ku je yo ma huwa ki wa yo ma jale yo ma fe wo oluwa wo la suba we so le o eh mo jeje pe ole ni wa olodun nikan la lagbara aye so le o aye so le te ba gbo nti mo nse e ni toro wo de ma bun lo te ba gbo ise temi gangan se fun ara mi ṣugbọn ka gẹgi jina be nda ba fi pamọ nini gbogbo awọn ti o ran mi lọwọ ọlọrun ma ba ran wọn lọwọ ti wọn tun gbero pa awọn fẹ ran a lọwọ ọlọrun ma ran wọn lọwọ ọlọrun ma da awọn naa tabi si aye wọn kawọn naa kan ma boju ere.

baba mi fata iba mi dele baba mi saminu adepoju Miriam Sinkins adesewa adepoju fata ilamidi lawo londo state basiru adeniran etede mo the purpose venture park glow mr yusuf tanzelo pabodo hospital madam funmi kemi afolabi nurudin alaro asisi sarafa din ola iya o gba won lowo Abdulrahman Abdulbasit gbogbo awon osise ile ise wa mi tan gbohun sa fefe ni ayin tayeka e fun wa lo kankan ife ni won ni ta bi sise ni pelu wa olorun mo wa pelu yin o gbogbo yin pa wa ta gbogbo en ti oran gbogbo wa lowo olorun ran awon na lowo yo gba laanu dede si wa baba tin du ni omo adun o baba tin du ni omo adun ah nina tan tan ka to mo ri kan ah ni mo na ka to kan ah ni mo na ka tan ka to mo ri kan lo

ase o omo baladi bolu mi tini adekunle baba mi Moses Akande Akintunde gbogbo eni ti ran wa lowo patapata nile loko ati leyin oje olohun ma ran awon na lowo olohun ma je pa awon na wa le o gbogbo awon ti ran wa lowo olohun ni je wa le o ni wa le o ni wa le o oke leye fun oke oke lowo afun ni nge loke loke le ma wa ni je gbogbo e ma gbagbe akori oro wa. Should we legalize corruption in Nigeria? Se ka be kan legalize corruption. Se ka

0: aye ti wa ara yin wa lai ti o ba ti to wakati meta
1: ti o yanju
0: o si ti ma fe to
1: temi na lo mo se yan fo bi mi o jo da mama jo da mi
0: olo ma je kin to si ma je ko si o ta mi o si o da o o si o da o o si o da o ta ku ma je ko si o ta mi pelu gbogbo awon lolufe mi gbogbo awon tan ma ran wa lowo gbogbo awon tan ma gbo mi kakiri agba nla yi o si oni ta yin ko ni ta ran yin o ko ni ta mi ko ni ta ran mi mi ni mo si ẹrin ni monira ẹyin o ni mo si ẹni monira ẹyin bọgẹdẹ ba ẹdẹ ni o ẹyin kini ẹran kini ajije ajije ẹran ọgẹdẹ ẹyin kaje ọmọ ọba wa gbele ẹyin ẹran kini atunjẹ atunjẹ ẹran okete o kiku ọmọ re wa kete arun kọmọ re wa kete arun ofo kọmọ gbenu gbẹ o wa sire gbogbo kọmọ sọlẹ sọdẹ wa aya ẹfo orin ipari ọdun evangelis ta kọkọ lo lẹẹkan si bayi ka ma fi yun si lọ wẹrẹ wẹrẹ se n gbo bo se n ja lalalala e ma yin kuro nibe ni ikanni ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikanni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni sebi baba enikookan.

0: si abale aba dada
1: ka to la to ko
0: ami
1: alabi alopolopo
0: ami
1: ka to la to ko
0: ami
1: alabi alopolopo
0: ami
1: ola ni ibi o oni wa si abaye aba mi dada
0: ike to la to ko alafi alopolopo
1: eda
0: ike to la to ko alafi alopolopo
1: esi
0: aba dudu ai mi oni wa si agba e afa dada
1: kilo de eyin nikan ni awa sin laye akramakallah
2: akramakallah
1: wo ba nko wele yin so ton ni lowo jara fo ya rahmakallah ese eyin nikan ni amba bo nanu ni oni
2: akramakallah
0: ya yakub
1: iwo yakubu
0: in patani to yusufa
1: bi mo ba pa yusufu
0: halaka ni allah
1: ko mo bo pa un re
0: kama halaka li umara fi akhir az-zamani
1: olowo oni eri ikoko ni loro won
2: akramakallah
1: ko ba si ko mba pa o mo re iwo nabi yakubu ko mo pa un re bi o ti pa won afa kan re baba ti gbeyin aye
0: iya ya ku
1: imo igbeyin aye de eyan omo lorin igbeyin aye ma wole wa awa omo lorin e wo bi a ba lorin de e wo bi a ti bere e wo bi a lo kilo de baba kan ba ku wa tun wonu le mi awon to ba kan wa je bi mo ga ji kan ba ku eni ba tun kan a je bile mamu kan ba ku won ti tun wole mi ti won ti je won a tun fun won je ore mi lo joko le na nbo ore mi ni mi mo janu re bi mo ka ji kan ba ku won a tun ayo mi je kilo wa de ese eyin nikan le mamu wa ni elomi awa ma kewu ma ni afeyin nikan inu le yin nikan won ti kewu ni
2: eni
1: ese inu le yin nikan won ti kewu ni imamu kini eyin imamu keji odun meji di mejila eyin nikan ni imamu kan won odun mejo ese omo olomo e ma ba se je gbogbo kewu to kele e ma ba je rara e tun je imamu wa le mi eyin nikan ni e wa ke ngba na e ba lo rin koko amadu melo ni ilu owo bi ilu awa afa e wa ke ba wale kan koko eyin wo ni entebo
2: setel
1: e ti lo setel
2: wa ko
1: eyi ta n ba lo yi e ti n lo setel awon eni olohun wa in sakatu fabikirun fi made
0: wa in sakatu
1: awon afa n be lo riva
0: fabikirun fi made
1: eyi le wara
0: wa in nataku fa qawluhum sadidun
1: eku eyo mo ya wa le wara eni na awon afa ilu wa ilorin ni
2: eni
1: gbogbo bi yóò tẹ́lẹ̀ ti lè wọ̀ lọ́rin wá àwọn àfa ìlọrin ọkọjá lọ́rin wá kéwù ń gbàtà ń bẹ lọ́sọgbó lọ́dọ̀ àwọn ọmọ ara láti mọ́ ṣe fíìmù tí wọ́n ń ṣe ìyàwó ni
2: bẹ́ẹ̀ ni
1: àkíní kan gbogbo gbúgbà ìbejì tí wọ́n jọ ara wọn báyìí wọ́n dàbí àwọn ge
2: ìdè
1: wọ́n ń ṣe ìyàwó ọ̀kan kó mọ ọ̀kan ṣe ìyàwó
2: bẹ́ẹ̀ ni
1: wọ́n wá níbi ìyá àwọn bá fẹ́ẹ́ ṣe tí ó dùn máwọn fáwọn láyé afa buhari ni kọ wá síwájú báwọn ìwọ̀n síwájú mo ní gbogbo òṣogbo láwà yìí mo lọ́lọ́run yá yìí lọ́rin púpọ̀ ní gbogbo òlu mo ní bàbá àgbà wíwẹ́ láwà ní bàmbà àmà wá bí gbé ń bọ̀lẹ̀ ti ké orí tọ́ba ní èmi ò kéwù lọ́rin o ìbàdà láti kéwù tàlàfà yìí àfà kìnínní ń bọ̀lẹ̀ àwọn ti kéwù ẹ̀ ń lè gbágbá lọ́rin ni gbogbo gbogbo ti wẹlẹ wa ni to omo kewu lorin lo nje
3: Allah
1: Allah o se kan lorin ile orin ohun ni leni kan so ma je imam wa kilo de eyan ti wa mo tin wa ni nje tin ba bo na e se ti gba nure wa wa jo ra won lo gba bayi e sin gbe ri se e ri se nonu
0: wa e se ta tu
1: gbo pa nure wa lojo ra won lo
0: fa fi ki ro fi ma de
1: e sin gbe ri se
0: wa e na to ku fa ka lo ha se di do
1: awon mo tin ga e wa won ti wa e wo yo mo tin be ti won ni se omi ka iwe okara ni ngun ki le ri se ese idile kan ma je mamu lo fa awon fa won ti wa ko awon fa kan bo dinisin won fa won ni na lowo ana an pe rabi atu adawi oja buro ya yin bilikisu oja gbon ya yin baba ti e wa joba se lorin lo ti je ilorin lo ti je ni ko si ni je lorin inshallah eyan ba lorin ni abi eya afa lorin e ma gbo baba ri yin ni e ma gbo kada ti wa eya afa lorin e mura nto e ka jagun e lori yin e ma je owo ba ti je ini koko wi awon kan be ton ma to safu wajun jo odun to e ke le won seyin gbogbo eyin le to mosala si jima awon kan be won mo na way to fada salati subu won mo wi won wa de lati abuja won wa to safu waju awon afa ti won han qurani e wa bench won seyin eyi mamu ele won da seyin ki o de ebe lo fi je olorun lo fi je imamu sile to kini bo seyin afada labinu bo seyin shamanu ilorin bo seyin afada n boronu doni eh ara re bugin bo seyin buhari musa boni
0: yeah
1: o ti ye ke senu eya afa de saju wa lorin o ti ye ke senu wa si ta mo se nisin awon wa si ni eja mo se je ba jo looto e ma dowo benu soro e soro ikoko ni nsepe yi ikoko ni nsepe wa gba nabi yakuba yi olo ba gbe mbapo mo re olo wa halaka mi bi o ti halaka awon afa kan nigbanyi aye
0: ya yakub
1: o tun wa ni iwo yakub
0: nko tani tu yusufa
1: bo ba ti ko mo ba pa yusufu ti won ni mo pa yi
0: halaka ni allah
1: kolo won bo pa won re
0: kama halaka li umara fi akhir az-zaman
1: baba wa re mo abo mi nlo le die bo ba se pe mo ba pa mo re yusufu iwo nabi yakub kolo won o tun pa won re bi o ti pa awon alase re to ba ri gbeyin aye eya alase wa to ni ewe sin ara yin eya alase wa to ni nilorin eyin te ba won office dani e wo ye yi ara yin e wo bi e ba lorin de tori owo eyin te ko pamo lateyin wa nko ena tan ni eni na tan olohun loye
3: Allah
1: e jija olorin e gba lorin lowo oya e gba lori lowo eru e gba lori lowo jo sele ri lu kan to be sele yi eyin oloselu mo ki yin gugbo iya ti yin niwaju olohun pamura gaja ni
0: wa qala lahu yaqubu
1: alabi yaqubu wa so fun wa
0: wa kayfa halakuhum
1: baba wa re mo bi ti sadu anu ni alabi yaqubu wa bi ikoko lere oni bo ro lohun o se pa won re awon po lohun o pa won re nisin bo ni o ti se awon mere rin bo ro lohun o se pa won re
0: wa qala sayb qali umara bila imarati
1: o pari era gbogbo le ba to gbe to lo ba dike ti de wa lo mi ko sallallahu alaihi wasallam
0: sallallahu alaihi wasallam
1: e wa ni allahu akbar bi ko lo won daun
0: allahu akbar
1: e wa e ja fara ba le to ka le lo ki magribi e wa bi eri Arabi Yakub wa ni iwo koko. Ohun pe k'Olorun o pa ore bi o ti pa lagbaja re iyan merin. Bo ro l'Olorun o se pa won re ri. Ah, ikoko ni ora won alase. Won ma be.
0: bila imarati
1: mo ni ra se pama opa wore abi opa wore
0: opa wore wa inna la agniya
1: ora won olowo ti mo wi wa nabi yakubu
0: sayamu la deinu
1: bese ni opa won bi ayawo banki gbogbo o def ma ko ni olowo owo banki ni won je gbese ni ikoko ni gbese ni won je e je gbese bo leje e ti e ti je ehin
0: wasa yabu kal fukara wa laysa ladai saburun
1: awa talika ta mo ara wa taida awa talika ta ranti eni obi wa e ja fura ikoko ni wa nabi ya
0: sayabu ko
1: awa talika o seku
0: wa laysa ladai saburun
1: awa woni ni suru e ri pa ni suru ni kilo to wa wi
0: wala yarin dona bil qalili
1: awon talika mo si ni yonu si nkan to ba kere ki e temi olorun ba fun won won ni mo won ni yonu si
0: wa inna li ulama
1: that was ehin
0: wa inna li ulama
1: olorun awon afa
0: sayabunqa sayabunqa bila taqwa allahi
1: won ni awon afa nbi olorun ti pa won rengbe ya yin pe won ni beru olorun ma baba wa re ma ibe olorun wa da lodi oni awon afa muti
0: sayabunqa
1: oni kusin ta bu setan ode oni awon odu afa kan paye eri oku ni won nge lodi oni awon afa kan be ifun omo tuntun ohun ni won jo lodi oni awon afa kan be laye agba afa na ni won we ti esa afa amo afa lawon yen pe won awon alufa alufa talufa ba lojo ko na ora ma lo ma lo re mi ami o se won so ma lo e wa wo ta won afa ba nkan de ara eri ara nta winu pe wale yi oloko sa nu ye ni e da ko ro ba fun lona olohun je bale dada ola qur'anul azim ama musoro kan si ni o kili arin ni eho wa e ka bo da yin na ke gele na na mi bo gba yin ki eho
0: sayo mo ko
1: tori na
0: bila taqwa allahi
1: iberu olohun ko wa si laye mo lodo awa fa apawo eni olohun awon agbalagba obe le ri ti mi bayi e ka ri gbogbo ti jodo afa ko si beru olohun mo eyan ri pe igbeni won tun wa bi yin ipe ada se igbeni ah igbe kana ha ona ni tori pe fe gujibu e je beru kera tan ke lo te ke lo torun bo na so bi ka ja gbe mo ni break mo ko mo ri yin sa ke ma gujibu ke ba olohun dada ati ke gujibu ke ba olohun pelu ibinu
2: Allah
1: e fo mu kan won tun wa nko ase ase ti awon afa won wa tese awon afa kokan to mo number won eyin afa kilo kan yin bi oro oselu e gbe enu yin sohun olohun o gbe enu awon baba yin sohun
0: amen
1: oro ni ayan mo lokun

0: gbogbo nkan ta n se nina wu atapo wa emi de n so wi pe to nigba ta ba sadura tan ta ba fi gbiyanju kun n to ba se leyin e won la wa gba ni kadara
1: a gba n kadara
0: emi o le binu si nkan to ba se leyin igba na iyen ni pe a ti awon mo ile oyo ba fe kilu yi o da
1: gbogbo omo oyo state patapata
0: challenge le ye fun eyin na ru eyin bayi challenge ni nigba ta pe ewejo ni wa temi wa ni pe ti esmi de nse olowo
1: challenge ati mokola
0: emi omo ti mo ti challenge mokola ko mo so o ti mo so nse pe o da o nkan ta fe se leleyi o nigba semi kan ma se gomina semi na ma se commissioner ni kaluku na lo ma mu aye titi e so but lasiko eni ta wa nbe ni emi nikan na mo si ngbe
1: Olorun ba ti ma n ba eda gberu re yo ba yin gbe a si ni je ko lori re ba se fe ori na ni ori ijoba ti mekunu ni won so pe la so pa wa fe fi eleyi se na ti challenge mi mo fi ko pe pe ijoba olugbeya mekunu la fe fi eleyi se e wa e tun ro gbogbo awon baba baba mama won ti an gbo wa nile gbogbo awon omo odo na tan gbo wa nile lati je pe kawon na le mo to rawon eyan mo n saseyin to ba ti de bi oro oselu bayi boya tori owo to wa nbe pe owo ta won na poju pe iru olugbeya me kunu si ti deni si oke si pe ona owo kan to fo lapoya e ba ro won ko ma saseyin
0: bi eyin mama wa eyin baba wa ati eyin brothers and sisters e mo je ki asiko yi e mo je ka se irewesi okan e je ka mo pe kore de ire la kode so ire yedo tun de ti wo oyo yi olohun ni je ko bo mo wa lowo e ma je kenin kankan tan wa mo asiko ta wa yi asiko ti olohun ti ni orire ma te oyo lowo ni so e je ka dide ni ojo ibo ke lo te ikasi AAC ani federal rep ani governor ani state of assembly bi te ba ti ri AAC lori ballot yen 1 2 3 number 3 e ma ri sign bayi lo wa nbe so ibe ni ke te ikasi ohun nikan lo le wulo fun wa so e mo je ki beru ko re si beru kankan o asiko oselu yi o ti yato si gba kan pe won kopo kan lo won kopo kankan lo o ko de si bo ti o se ka lasiko ta wa yi tori pe awo finifini wa nbe so ko de si jagirija gan won ribo ji mo yi jibo won kan dara won laamu ni so e lo je ka lo dibo ni worowo ka de pada sile lasiko so te ba de tin lo bi te ba ti ri mo jido ke dara nbe ni ke di si o ti o ba ti ri mo jido ke dara e mo di kankan sibe o
1: ko ko ani to
0: na ni AAC ni AAC ni
1: AAC to ba se fe ori na ni ori lase eledumare to adeyinka olasukan mi le mi nje papin ba le fi la ilasa aroko ni mi ti so lori obe ninu awo tan garan mi mo so le kan aja lo oyo re ti igbo lasan nitori be mi ore ran ko ma se raba mi eyan lata bi iseju bi melo kan seyin lati ngba oludije fun ipo gomina ni ipinle oyo labi asia egbe oselu AAC ni alejo ni ikani wa ni ayin baba e seun pa ti e pe yin e ti je wa lenu kan tori awon elomi tan ba ti de kini wa won ati eni fe daru awa yi lohun mo pe ke melo gbogbo ara re e se o ta pe yin ti e si da wa lohun eledua eledua yo je ka debi ti abede yo se se yo ja si orun irorun ni yo ja si o gbogbo eyin te wo wa nile ba wa se re o ko fon kale ko fon kako be se tun wo ni facebook na le wo ni youtube eyin te n gbo wa lori radio na e tun ba wa so fa awon eyan pe olugbeja mekunu ti de o pe irorun o ti de fun mekunu to lori telemu ko si pa n sa ko loko mo fun aisi eto abo to pe gbogbo e na ni gomina wa ti so pe awon ba wa se o a wa fe ma fi eleyi se lo a ma be o nitori obe ni nbe so atelese abena o gbogbo eyin to ba ni amobo la ni de ba le nitori bo ba ku dede kojo kan ri orun aro wo ade abun baba jero ma je le o eyin temi nile nje kin laye igbin se ero wo laye igbin se ile oluwa ri igbona ile te tin gbo wa wo wa ede te tin gbo wa wo wa ibi se te tin gbo wa wo wa ile yin ona yin ode yin oni gbona igbese aye yin oni gbona owo te bi te like te bi te share te bi te love e ni bi gboku omo sin o eyin wa fi le sinu banuje ni ba ninu banuje o e fi awa na sinu banuje ni ba wa na ninu banuje ka tori ra layo ka pade ni re ka mo do lodi leyin ara wa ha titi digba mi ti to ma gbe gomina wa tori won lo wa to nba ni o eleye se awa mo ha ipade wa o di wo bi ojoro e ba n fi jengo olugbeja mekunu ka se re.
2: ere wole to wa ni pele oyo la ba so ni pele iju anu ore be kunu afẹ ni fere to se fokatan champion oke dara kende maji ni ke ja bi moyo ninu egbe AC gege bi gomina pele oyo fun eto kan to ye koro ina ba to duro re eto abo to gbe gbe okupona to ye kululu eto lera pele re dara yo gbeyin ifi ara lu to je lokan to gongo la bi pele olu be ja me kunu ati

0: You are currently listening to Ajisebi Oyo Online Radio. Ajisebi Oyo la ri Oyo Ajisebi Baben kokan.
1: Price ni o si fe ma mu evidence wa pelu Bible. Ko sin ti religious comparator kan o so laye ti o sinu ti ra ti wa lo mi. Ko si ki so se le anbiya ilo ko re. Ami le to wa lo mi o le ira Nigeria. To ba ri aya je boya le laruba wa o si damu die ko to ri alhamdulillah so ti o ma ro yi pe awon afa o mo npa aspect yen bi ta won good si oto ko sin to fe wi gege bi comparator ta ni bambi awon tira ti won se wa na lo ko yin ni gbogbo nte nwi awon to bere religious comparative ni awon amedidati awon mabira yusuf mabira wa awon eleyin ni ton jo ga yin tira ni won ka debe ki se pe ba bible school ni won lo tan fi mo gbogbo nte n se ninu comparison ni tira lo koko so awon afa ti won wa kewu kewe awon ni oju won koko to awon asiri ni ko sin to fe wi to sin bi ti won ma ro pe boya awon afa awon mo npa eleyin nu koda mo ju o lo ta ba ko fe ma da sibe ni a mo ju o lo bo nte n wi un te n ko ti bible nkankan te ro ko yeyin le mo npa bible a mo ju yin lo nitori pe the source we are taking it from the source laruba wa tan fi koko bere to tu asiri gbogbo to wa nu bible te n wi un laruba wa ni won koko fi ko jade ki se ebo awon to kawe ko lo koko ri awon afa lo koko ri ngbati alquran so nu suratul ankabut verse 46 oni wala tujadilu alal kitabi illa billati ya asad illa alladina zalamu minhum wa qulu amanna billazi unzila ilayna wa unzila ilaykum wa ilauna wa ilaukum wahidun wa

0: Yinka o kan mo be da wahala le ni sa ilore to be mo ki ori ago meji papo ninu koto kan na si ajade eyin koro kan mo wo baba ajade eyin koro kan mo wo lo kan yen to da won mo be gba le kan lowo enjo ni ta won kan gan mo ri le so nko mo wo e tin ba de kan bo igbo lori e ni sin se ko ni so pe o ni so pe mo to n da wahala le si e lorun ninu studio re ta so pe ka wa ki awon to ma ran e lowo o se le mu nu baba ajade eyin koro na wa sinu studio nibi ah ma da wa la le la ro monday o ta ro monday o yo ni gbagba gbugba o oyo o ni gbagba gbugba o ah baba e ma binu ma mo be ba yin pari ija na ni mo se ni ki baba na wa ka yin na wa baba abi se bi mo ti ba yin soro tele baba la baba baba ajade yin goro mo ti ba yin soro tele pe baba ni na nbo nbi opin ka pari ija ka ma ma bara yin ja yin na ni baba mi mejeji ti mo ni nile yi e da fun tori olo e ma ja
1: amade to ba ma baba mo wo we eni yo gbagba je na ni ko si wahala ko si wahala se o ti ba baba ajade soro awon mo da gan mori ile re ni joni e a o le ma

be ogun be to nbe to wa to nje bi idan ko ka ise agbara gangan to to agbara olorun lo bi mare ni o wala haula wala quwata ila billahi lazim adeyin ka olasukan mi le ni nje papen ba le vila ilasa roko ti so lori obe ninu arotan kan adeyin ka olasukan mi ka sa ma se daada ajo ko bi eni kilo.

0: Hi.
1: Production.
2: How do we fool around about a day?
0: I thought.
2: How do we fool around about a baku?
0: Eko juma o eko juma ma ni gogo bi kibiti kan ni yi afere re to ba nfe de
2: to ba mu
0: akin o to ba se pe aro lo ba dodo yin be e ka aro o to ba se pe owo osan ni e ka san to ba de tun je pe lowo ajale na lo dodo yin be e ka le o Olorun ba na lo ba ara a fe do o e dara to wu losopolo lopolopo gba ti asiko ebe kan ni emi nbe Olorun Olodumare a deda se da ko ma fi mi pelu eyin dara ti o pa wa lekun ara ti o wu wa ni ko fi le aye wa da nitori pe bo ba pa won lerin lagbe ibi kan a pa won lekun die legbe bo mi to ba pa won lekun die legbe ibi kan a tun pa won lerin die ni le bo mi ara Olorun ba mi fi nda ko se ti o wa lodo Olorun bi ko pa yan lekun ko to pa ni lerin bi ko pa ni lerin ko pa yan lekun odo Olorun na ni gbogbo e sodo si o
2: ni ba ta fi waye
0: Ola l'Olorun ba mi fi nda o nje ka mo na ni o nje ko mo ye wa wi pe a se yi o wulo fun Olorun oba Olorun ba lojo ni ko wa se daada si odo temi pelu eyin te gbo mi lowo lowo pelu gbo awon ololufe mi ka kiri agba nla aye awon tan feran Olorun lara mi
2: e ba si di e no si ma wa wi
0: ti won ewo ta si se mi tabi o asiso mi ti won si nferan Olorun lara mi Olorun ba yo mo ba ni fe yin na o gbogbo bi ti mo gba wo yin Olorun ni je nba je nbe eyin gangan na e wa ni pin tin lai lai fa baba egbo ki la se lowo lowo sawon yan daro leyin wa ta ba lo tan a se sile labo a ba o gege bi mo se mo nso tele ora soti ni nje kini ana oni tun jomo mi gbe na e wa gbo mi ye daada bi ba se o ba se ko si nti ba la o la nbi kankan ba ba se daada leni igbe yin wa ni eyin wo la o le mo da o le mo ra jaja o le mo ra jaja to
2: ataburu
0: ndori gbogbo nta ba se loni na ni o di tan leyin wo la aroba gbogbo ala di tan emi se ma nso pe ka se daada ka ma gbaye ka gbaye se daada gege bi o ko mi ka sa ma se daada
2: loju
0: won fo ko ti mo nje kilo wa
2: o teni ton ba se a ma ja go loju eni nitori ipojo
0: eyin ka gbaju baale ka paju baale ka paju baale desu alo ka le jo ko to da to dun le domo na no nitori aroba gbogbo ara de iru tan o la wa da eyin wo la
2: in
0: ta ba fe ni wa se ni o eni ni o pe ti ola o
2: ibayodi o da go
0: ai mo wa ni bi 20 years remembrance egbon wa kan lana omo egbon ma mi gaga ehun o di o da bi ogun o ti di ogun odun lana lana yi ti egbon ti o ti re wa le asi
2: o je se ni be si o ma se ba muslimi o di ore wa da ku ma se ba muslimi o di
0: kini won fi ma ranti iwo na sadua ni won ma fi ran si won se si odun fi ma ranti re abi epe ni won ma fi ranse si o ni pa kẹyin ah yin ta ba se leni na ni o ni o di tami ola o eni ni o pe ti ola adeyin ka pe.

lana lana yi kan na mo tun lo ki won ni bi oloku mi legbe lona epo nbe ah se ba ma ngbo ti mo ti ma nda ko mo mi ka ti mo ni S Malik S Malik wireless communication concept ah ni jojima to lo yi ni baba re ah lo teri gba so ase baba kan na lo bi ohun ati nixi brandi alani ke ti mo ma npe ni graphic designer ah ni jojima ni baba lo ninu awo atun lo ki won ni be lana lana yi ah ni jo kan ni no dile leyin asusu je temi ati ti e na o

0: da lo
1: alapasu na wa da da be gbe
0: be ko ro gbe se
1: mo la pasu na da da be gbe
0: ko ye ra ma fa
1: abe gbe la da nigba kan yi a mo be be gbe ni awon eyan ah awon ta fe sise lada ise olore lara awon na mo gbe ketiketi elomi a fo di wa mu ni bi ese elomi a gba wa mu lorun elomi a fo ti wa lo gire e
0: ti o tun ba wa fori jin lo do lohun ni eyan to pa ti o tun ba se wa fori
1: elomi a gbe wa ni bara adi awon elomi a si ma wo pe injafiri arun ati run die die asu seyin elomi iwaku wa ni o mo waka akiri ko le ba riri kuri ibi ta tin we wa lo won mo target ko le ba ri omi oku jibe ti o lo bi tun se ngan mi
0: ara
1: ni igba kan yi ti alapa oni le da apa egbe mo telese o mo ni le gbe ese re mo won pe yin lo ko yen ni le down
0: oni ba
1: oni lasun o
0: re
1: oni yin nka o emi gangan na alara won oni le down
0: olo
1: igba kan re ni mo fi mo ni igbeyin lo mo ju igbeyin loju igbeyin ni mo wa ndo loku ada ni opolopo gba ah gaga bi ah itakan ta mo ngbo nigba kan lenu awon afa wa wa ni
0: o wa ranti pe ola omo
1: awon kan ni won ririn ajo lo atokunrin atobirin ni won ririn ajo lo o atomade atagba na jo ririn ajo lo won wa debi kan olo won wa pa won lase pe ki won buye pe sinu apo inu apo owo won ki gbogbo won buye pe sinu re o wa nje oye won wi pe iwo to ba bu kinkini o sa ba mo iwo to bu pupo na o mo ka ba mo eni to bu pe pe yo ka ba mo eni ti o bu rara o na o mo ka ba mo
0: kai ko ni e o ni ku
1: eleyin o dabi ile aye ta jo wa yi ni o eni to ba se daada kinkini to dabi horo na
0: gba
1: to dabi horo mustard o na yo foju ara re ri o yo ka ba mo eni to sore pupo yo ka ba mo eni ti o se pe pe o na o ka ba mo
0: be laye e san lo pade di oro re
1: ha eni to kaba eni to se die yo kaba mo eni ti o se rara o kaba mo eni to buye pe ta nso yi na o kaba mo eni ti o bu pe pe yo kaba mo ti afiwo emi so nye yi se nti mo daru si o ti mo daru da so nye yi se nfo kan ba aroye emi bo adeyin nka mo to ti de lohoro yi alawo ijo
0: saja ni ojo tu e omo iya
1: ah olon nikan na lo mo bi ta kin si aja ni ojo ku abo mi ni o gbe oku la mo yin lo abi accident oko lo ware oni beyin oni oju ori bi oni ah olon oba mi nikan lo mo o igbeyin na lo si ju
0: aba fufu
1: aleni to buye pe die yo ka ba mo eni ti o bu rara rara a ka ba mo o eni to bu pupo yo ka ba mo ni wa ro ninu okan ara won pe ata eni to bu die pelu eni to bu pupo nigba to ti ja si pe gbogbo wa na la ka ba mo awon kan o ti e bu pe pe pinrin pinrin keke ba se mo n so ba won eyan ni ile aye mi pe e ja se daada ti mo to n fo ko ti mo n je ti mo to n fi n kilo.

0: gbogbo eyan asore mawo be olohun o sa lekun ke fun yin olohun o si alekun ke fun yin nile aye ni ayin ati ni igba ke gbogbo eyin te nbo awon ti bi npa olohun oba ko ni fe bi aro san ati ale pa eyin na olohun o se ke fun yin ni igba gan yin olohun o ba asiri eyin na gbogbo eyin alasiri te nbo asiri awon eyan te je ka siri won o tu te mo pe ana ni mo nbere nibi eto ti mo se lana wi pe nje iwo ni ori asipamo lodo olohun oba te ranti ti mo soro lana ti mo ni nje iwo ranti iwo nse ore asipamo lodo olohun oba to je pe arin iwo eni to se si lodo pelu olohun oba nikan na lo mo o wa tabi ko ti e se ko je pe eni to se fun gan na o ti e mo iwo nlo loju titi lori eso to le gun omo elomin lese lo ba mu ku loju ona ori eso to le gun tayo oko elomin tabi ko le gun okada elomin loju ona o mo ku oni bi ori asipamo leleyin se mo pe egbe legbe okada oko ni o koja ni egbe legbe ese na ni o rin koja nibe o ti won si ni mo pe ijamba ti o ba si awa nikan ti mu ku oni be ate to se telomin mo ate to se teyan na o mo ha so ni ori asipamo lodo olohun oba e ma je nforo le soro je npada se eni to sore kinkin bi na go bi omo na go yo ka ba mo ta eni ti o se pe pe pirin pirin o na yo ka ba mo omo ya mi yo Hey, gẹgẹ bi oro ti mo nba pe won de bi yepe to pon lo bi ile bi o won wa npa won lase wi pe ebu yepe o ebu yepe sugbe ni to ba bu yo ka ba mo eyin ti o bu rara yo ka ba mo eyin to bu pupo yo ka ba mo eyin to bu kinkini o na yo ka ba mo lawon kan ba wo pe nitori pe won ti e ti so pe awon ka ba mo ni gbeyin ayin kila ba o ba wa bu si e ma je nbu nkan kan jare kirin ajo mi o tun le ba fuye kin le ba ma lo kin le ma gbese kosa kosa kosa kosa
1: am fabio
0: ni on ba bu pin pe pin pin lawon kan o bu pe pe awon kan bu ta sore awon kan bu di awon kan to bu popo kin kin nigba to wa de asiko kan sorin de asiko kan won rin de agbegbe bi kan won de awon ilu bi kan na ma tun so fun won na pa won lase won tun gbo ohun mi to pa won lase ayeye yepe te bu tele won o nigba ti won mo yewo lo ba di goal lo di gold lo di wura owo ye biye la ba mo wa gbeyan ateni to bu kinkini ko te ti o ka ba mo dinu ateni to bu die ta sore o na ka ba mo ko en ba mo ke bu die si o en to bu popo gan na to n ka ba mo en ba ti fi ja lori abi trailer ru o gege be na ni gbogbo se olore ise lada gbogbo awon ore ase pa mo ta ba n se ka ba mo ni gba kan pe en ba ti e to mo kin to se die si en ba mo kin to gbiyanju kin to sore die si en ba mo kin to sore fun lagbara si boye esan mi o ba to po ju bayi loke o aneni to ba sore kinkini yo ka ba mo en to se pupo yo ka ba mo en to se die yo ka ba mo awon ti won se pa pa pirin pirin awon na yo ka ba mo aba mo ru ewo la ba ka aba mo ru ewo la ho ka ni gbe se ka so pe ha ba tun gbiyanju ka to se ju bayi lo si ni abi kin ti ma temi na mo so boya na yo ba bale ni ba ni yo bale nu wa ni gbe tori pe igbeyin na loju igbeyin ni si ma dun oloku ada adeyin ka pe nbo bi awerin aja lo oyo yin to ti de lo ro yi ajo ko bi eni kilo

0: se ni ore asepamo lodo nje yin sore mo wo be se ma sore te ni wo eyin ma sore te lo soti lodo bi nje yin ma sore te kin lo soti lodo bi nje ma bo awon eyan ti bi npa no la gbogbo ala kaba ma nigbeyin o a ma kaba ma nigbeyin aba ma ka ti se die si aba ma ka ti se ko to poju bayi lo aba ma ka to se die si
1: ba we kun iwa se koko
0: Say you want to amọ tin awọn tin si esin to nse nikan ni wa ma nsore fun
1: baba
0: aba awọn tin se
1: ina
0: aba awọn tin so esin to nse ni won sore fun se mo bi o lere bo se n gbo mi loro yi ani sa awọn tin sore ta te je nse esin nikan lo sore fun aba awọn omo iya re nikan lo sore fun se mo lebi ati family re nikan lo sore fun
1: abi wa
0: tara lu re nikan lo sore fun
1: baba fun
0: sala bagbe re nikan lo sore fun abala basisepo re nikan lo sore say elesin atelede re nikan lo sore fun abi iwo kan mo sore un gege bi olodun ba se ran o bi gege bi kapa ti e na se mo fun gbogbo awon eyan life itesin ojesin abi eya o meya se ni ladugbo wa ni bi baba python kan be ni sale adugbo wa mi ale python kan be ni sale adugbo mi ni bi ti mo n gbe loke oro python ni baba ta n soro re yi o python to ni ijo ni awon so fun awon landlord meeting ni eh meeting ni awon landlord association to wa ladugbo wa ladugbo awon ba mi ni ayin ile ba mi ni mo n gbe o ibe na mo tin pariwo laaro ti mo n pariwo disturb gbogbo awon taja tajo wa ninu ile
1: awo ede wa
0: roro to ba ti ka nla e ma ngun mi ede ma ngun mi ni mo ti ma nje ede baba ede ijile baba ajile oro baba oro imo baba imo iwa baba iwa ayi kongo bi eni ti o ma alade ni miji ganjigan to go to go to go to gbo manu to so to so to ru to ru okunrin si ba olori alaroye ni nla na ni ma ti wo so so so mo mo bi se lo fi ma nla won mi o fi se mi pa mi de mo ido gaga mo ma fale mebun to lo ba mi fun mi ni nje kidumare o le ma sa le ina ewo ewo egbe egbe eye eye eye wa o saarin ara wa gangba gangba le ri pe mo ise ise kin to da kon mo ji ati tin to je mo ma gbo patori to ya njo si won to je nkeru mi da fi eyin ewo wa o eye wa o saarin ara gangba gangba le ri pe o wa ni nda na ori mogun to fo dide eni fori mu to to fo toto eyan si aso tin balaro lero ati kibo mi o sinu temi adeyin ka ko sinu temi olasukan mi ko sinu temi abdurrahman
1: je pe wa o ko mi dile oyin to no to le ki wa
0: won ma wo se temi na kose ni o tori mo bi temi na jo ki ilu oyo se se ma dele nko pe aji se bi oyo la ri o ayo ni se bi baba eni ko eje ki n wa pada seyin bele nya ane paito kan be ladugbo baba paito kan be ladugbo wa ti ma sore ma wo be a sore fun gbogbo eles elesi papo ge fu yi pe boya christian abi muslim ni o se to ba be sore
1: ah ya wa bi kun lai lona
0: e ma wa gbo pe se ba won asore mo se ka se won se ni esan ni orun ati aye be na la won ase ka ma sore be na la won na ni esan tolo oba olodumare yo san gbogbo
1: won aya kon ma bi mo alaye san laye igba to wu ala
0: ani paito kan be ladugbo mi adeyinka
1: ala
0: paito kan be ladugbo temi adeyinka baba ta hun yi o ti sise la buja bi o wa gba
1: biro
0: ai ke na n pe lati abuja won gbe awon bo o kan tan gbe won kaakiri o wa gba wa sadugbo wa ni gbogbo adugbo tan si ti mo n gbe si ta n ri ta gangan foju ri ni gbogbo ma gbe kan ma gbe si bi ile ni o ka se tap ti o ma ranu ni waju ota ni igbe ladugbo wa lodo baba ta hun yi lodo python ti mo hun yi gbogbo awon ile to wa ni siri ti lo ranu pipe yi lo pelu owo ara re to je pe awon na wa n segiri le kan na ma yin omi adasu lati nu yara won da ma yin omi adasu ninu ile iwe won o ti je pe federal government na lo fi eleyi so wa ṣugbọn gba to dodo baba yi baba yi o pa ka mo ko ba pa ka mo te pe inu ile re nikan ni sanfa ni fun ta ni o bi lowo e wa temi le lo bi se mo le lo sabuja kin lo report soro mi nye nla to wa gbe omi tan gbe omi ni siwaju ile re won ko ko tun se eyin tap to je pe gbogbo adugbo lo le kan siwaju ta gege bi won se nse ni gbogbo awon adugbo yowu na iyoko na o wa mu owo ara gbogbo gbogbo ile to wa ni adigbo re ti won lomi to je pe won ma sese ma lo fi ori ru omi lati waju ta re ni o wa fi owo ara re ronu pipe lati bi omi o ronu e wonu ile won la o ronu e wonu ile iwe won gbogbo awon talakuta to je ngbi adugbo aro mi o ma ye ani seyin na nsore ma wo se nsore se ari mi ni abore nitori olodun le ma nse adeyin ka to ti de la aro ya alawi ijanu aja lu oyo ti gbo lasan nitori pe pe mi o ba ran ko mo ra ba mi eyan lopo lopo gba ni o ninu awe la tun wa yi o se sore solon lo se sore ma wo ba se sore abi se sore tori kan le ba mo gbe yin lowo awon kan ni ara ti ton gun mi ede ti ton gun mi mo tin la agbo inspiration to tin wonu agbare mi wa

0: ba wi pe
1: egbon ti anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam so ni aro igba ko si kirun to be gori mi nba ri bayi to fe kirun to be gori mi nba ko si ami ami alakoko ko ti se le je yo gori mi nba ri keji o tun gbo ami o tun si ami awon sare ngbo wa pe atanabi nsi atoba o tun gori eleke to gbe ese gori eleke ta o tun si ami nigba ti won kirun to la aro ijo ta nwi awon sare won bi awon disciples anabi bi awon disciples jesus awon peteru na se wa awon disciples anabi awon wo maru awon gbogbo awon na awon disciples anabi won bi le re ari kaye fi kan le kan o si seru e tele ba ni bo se gbe ese kan lala koko o si ami o to gbe ese ele keji gori member ile le keji o to si ami o to gbe ese ele keta o to si ami ha o wan bi pe kilo de to bi seru eleyi lo wan da won lohun wi o si ami ni bi pe malaika jubiril ni se awon ipe ni se awon ipe san lo won wan se ami o ni ibinu olo igbe olon ko ma be ni na ti ramadan ah osu awe o ba ni aye ti o si sese olore kankan ninu re
2: ti o toju eni su se
1: o se o ni ohun se ami o ni ale geje ni ripe
2: ati fa be
1: eni to gboruko ohun anabi ti o da ike ati eyin pada si odo ohun olohun to se ami o ni ale keta na ni eni ti o gbanju baba ati mama re ti won dagba si lowo ti o wa ri se olore kankan se latara awon obi re bejeje o ni ja malaika jubirilu n so pe ibinu Olorun dare ibi dada Olorun ko ma be lori irufe awon be Olorun to so pe ami awe kan lo tun de to tun lo yi seyin ni se olore gankan da se ninu e se ni se olore gankan ni se se ori ase pamo ni o ma so pe osu adipele esan la wa yi nje yin ni ori ase pamo gankan ninu osu adipele esan ti tun lo were were yi se mo sore mawo be abore se kari mi na le ma nse adeyin ka mo tun ti de alawe janu bo se njanu bo bi oko tun to bo njanu bo bi apo ye

0: la kontina eje to wa pada se ise kan mo soro python kan bo ladugo mi ka loro run pipe omi na wa no yara awon eyan wa la won ti won le gbo run type water laila ti o ba se ololohun ala baba python yi ladugo mi adeyinka loke oroki lo yo ala afin wa mi baba yi ronu tap omi lo to wa so ninu landlord meeting na meeting landlord association wi to ba se ko se se ti o ba se pe ile ohun wa ni gbere gbere esa le titi o won ba ronu e lo si gbogbo adugbo gan ni I say na man se rufe ru ore bayi baba yi ni se ko ba se pe ile ohun obo sisale odo ni o je pawo oke lo wa gbogbo sale gbogbo adugbo yi lo ohun ba ronu omi ta hun yi lo si tori pe won gba bo ohun jin pupo ke se awon bo ta ma ngba ta sere ladugbo ti ayen
1: ariju gbogbo n to wa n famo asile ele mo da won lasan
0: se atun man ti baba python ti mo wi nse se atun gbo nto tun se to pe awon landlord awon meeting ni meeting awon landlord association o to so fun awon wi
1: ale ro to fin ni
0: bi awon eyan se mo ya gbe se pado lodo ohun yi ni sale odo yi otehun lorun o ni otehun lorun gbe se mo ya gbe soju odo kaakiri gbogbo eyin na te n ko lete yi ko toilet sibe ah iwa ti o da lele iwa baje gba to buru jai ko ti eje pe oru kan ga meji le le gbe ni soccer we egbe o ka mo ya gbe sibe ka mo ma fi gbe ati eri ara ti yin ri awon elomin la egbe soccer we o egbe le ya gbe o egbe le gbonse o fun eyin te ro ko le se wa ni ro gbe iyen toilet ni ani egbe loru meji be ti e le gbe ni normal soccer we o
1: eri amasa
0: kini baba python yo wa se ni tawon eyan ma fi gbe lita gbogbo oju odo ni sale ni pado legbe odo o wa ni tawon landlord wo bo n wale sadugbo kan kan bo n wale ni se ni area ninu adugbo wa kan mo n wa ninu area ladugbo wa ko won gbe soccer we fun won kan ma ya gbe be kan ma lo ya gbe soju odo mo awo pe won ati irile fun ni ojo ti gbe o ti se tan lati gbe ti o gbe toilet to je pe o ni awon landlord adugbo ni won ma monitor seyin na so re fa awon ladugbo yin adugbo seyin na gbe so ma riri eyin be ai abeyin nikan aso ni eyin nikan aso gyo so so so so gyo gyo gyo te da bi ti orin eyin na ti ori enle o ai ti ori enle o ma ri se giba le ikan ni mo kaun ka se ki olohun ade afun iwori onikan nijo titi ndarin onikan soso gyo gyo chain nikan soso gyo gyo le nte ladugo oda nikan gbe to oda nikan gbe nu palo bi eran ko le nse eyin ati dile eyin nikan ni eyin eso re fa awon ara adugbo yin o ti je wi enikan ko ho enikan kan anything sugbon e ma gbian je ma so nitori pe eni to ba se die yo ka ba eyin se o se pepe yo ka ba en to wa se pupo na o no to ka ba mo gbe in ba to gbian yo kin ti so re die si o mo si so re ko gbe mi olowo kan ka ninu ni o adeyin ka mo to ti de mo sese en danu bo bi o.

0: ni so wa nu a ni sin atiman o ti gbogbo e ten gbo mi lowo atiman na gbogbo awon ti o mo gbo ni gba tin ba tun upload re sori server ti ba n repeat ara re atiman na olorun ni so wa nu mo lai lai fa se ba ri bana awon ti won so pare aisan kan ni se won wa gbe lo lo ba ni o ni loyo owo kan ni eyin e ma da si bi o ti aju elo kan lo e ma da si n ta wa si laye na ni ka wa ran ra wa lowo ka wa josin bo lo oba ko se ta ti waye o ko se ta mo lo ani ta ba tun ku ta njo ta ba re wa le asu ta ba n gogogo kasibuku pasibuku ta ma fi withdraw wo ninu banki un ta ma n gbe le wa lowo ba ti an fi ba ro si pe o si ko ma ku withdraw wo iko ma ko lo run o ma yawo le bayi o ni mo le ko lo wo tun bu kokoro ore wo tun fi le lowo wo tun fi kokoro le re ton kan to le sun yara meji papo le kan na ah wo ko gogogo ele lowo o ma da le na ni mo le ko lo Only for seeing him be saying, be Timon lawyer to bed tower last in long name, I'm a little color.
1: Battle damn Joe, Battle the eye me, but only die for me.
0: Hello. Matori aye temi na borun jojo sugba ataye lati tu orun wa se ataye lati tunun sare wa se se tunun sare yin se se tun orun yin se kinle lo de ba lohun se ni gaga dem iran se sile se mo pe iya yin a wa na ja ni o a si wa be wa ah ile gangan lohun ibi ta ti pe kanrin kese bi dodo e kan so je pe ogbon odun lodo wa ni bi wa lai ko ti to seju kan nibe o ah a mo pe ko si ba se pe laye to a pe lorun ju be lo eyin temi mama gbagbe mo ranti pe ko si ba se pe laye to a pe lorun ju be lo
1: Allahumma
0: nibi wa si ti mo wa lana ni baba mo mu so fun wa ri pe ta ma ji baba yin te nse ranti re ni pe iranti ogun odun yi te nse ranti re ta ma ji pe ah manjidi o Kilode to bi ku nigba wo lo ti wa ku baye lati gba ye ni a se bi a gipu bi ibo anana ni mo kan sun ale ana mo sun gege ba na se mo sun ta sun ni aya ni mo di sun mo di bara mi la America di boya nitori pe boya pere pe npada la America
1: Olorun to le fun ni
0: ma sun ma bara mi la Abuja Abuja tin ti bese teri pe pe pirin pirin Masun ma bara mi ni Saudi Masun ma bara mi ni Dubai Dubai tin de bere mi tin ten international passport ara mi oye wa wa ji wa na be lin ngba ta ba ti ku ni jo gbe ni ah ani lati gba to di ku ama ni ni kini ise ji meji pe mama dosi ni mama to gbe lo ma ni kai to je pe ko si ba se pe ni ayin to pe lorun ju be lo
1: ise kan ma se ni ni ojo kan
0: Let me find Jack Casamazi dada. Tell you better batting pure call me. Tell batting pure call me. Your man, you let it pay. I'm on said that damn you. I'm on said that damn you. What's all that? Can you pay? Tell Bandy Banda, what he? I saw that and see. Then it's on so what moves the Toro of who? Tell Bandy Bosinara, man, who was a five Nera, man, that's he. Go say, I am, that's it. I'll be bold you along, but you. Emma, that's you. Emma, that's you. Come on, say that down. Emma, say that down. Emma, say that down. Allah ba la ladi pe le esan eni to ba nse daada yo ka ba mo pe won ba tun mo ko nse ju bayi lo ba ta wa te wa so eni ti o se pe pe pirin pa ti mo bi so itan le kan ti mo ni won debi kan won ni wo bu ye pe ku gbo sa po kan bu ye pe sa ko sugbe eni to ba bu je o ka ba mo eni ti o bu ra ra ra na o ka ba mo ka wa ko bu pe ni se wa ma di ajaga mara mi lo ti mo le ma rin virili lo ngba to ti je pe gbogbo ata ba bu na la ka ba ma ta eni to bu ata eni ti o bu pe pe pirin pa Gbogbo àwọn dé ààyè ibì kan tí wọ́n dé ilẹ̀ ibì kan tí wọ́n ní kí wọ́n yẹ̀wò tí wọ́n yẹ̀wò tán tó di góòlù mọ́ wọn lọ́wọ́. Tí wọ́n bá ní ká padà yẹ gbogbo iṣẹ́ oore tá a bá ṣe ní àyẹ̀wò nígbà tó bá dìgbà kan tó di góòlù mọ́ wọn lọ́wọ́. Àwọn àmọ́ kábàámọ̀ pé ká ti mọ̀ ká ṣe díẹ̀ sí o ká ti mọ̀ ká gbìyànjú ká tó sarapa ká tẹ́láì ká sáìfù ká tó ṣoore díẹ̀. A ní mo tó wá sọ lẹ́ẹ̀kan yìí pé mo ṣoore kò gbèmí ọlọ́wọ́ kan kà náà nínú ni o. Adéyinka bóore bá tiẹ̀ wá ti ẹ̀ wá di bí ńkọ́ ìpàdé gan òun ni o. Lèmi ṣe ń jẹ́ ká sáà máa ṣe dáadáa.

0: se tori ada ada le aye yi na to e pe gbogbo e ile aye yi na lo mo aye eyan mi oh aye eyan mi mo ma npe yin mo npe yin o nigba temi gangan ti mo tun wa ni tosi ti mo da bi Jesu ah mo npe yin nigba ti mo wa ni tosi o tori ngo ba pada ya gbogbo ala di tan gbogbo ala di tan o aro ba gbogbo ala di tan ka sora ka le ba di tan daada ni tori pe igbeyin na loju igbeyin la won baba wa si tun so pe ma ndun oloku ada o mo nbo na aye nde odo awon oyo ati ba pelu ramadan project won tan se lawa lawa
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh oyo ati ba unity forum ni kin ki gbogbo eyin mumini ati mumini ododo pe aku akoko uese uese emi wa yo si opolopo re laye ati laaye wa o tun ni kin ki wa wi pe eku oru esin olorun oba yo gba esin fun wa oyo ati ba unity forum jake ju agbaye fi akoko yi kede fun gugu eyin musulumi lokunrin lobirin lomode ati ni agbalagba gugu eyin tolorun oba mi sege ola fun wi pe oyo ati ba unity forum kede ramadan project ti won fe se fun awon to ku die ka to fun awon ti won ori owo hori fun jiji ati fun mimu ki ramadan odun yi ba le dun ki gbogbo ba le kan si fun awon na e je ka mu kekere wa ki a fi gba opo yanturu pada ni odo olorun oba o ni e ko sese wa si bi ise olore e ba le ni esan laye yi ati lojo gbendi le kama e je karara wa lowo ikede iwa lati odo yu atiba unity forum jake dadu agbaye egbu account number 22180905252 egbo le kan si 22180905252 uba bank oruko account yen ni oyu atiba unity forum e o ni se lasan o allahumma amin
0: aye ki to fi asipo yi de odo yusuf ore mi then to na da foundation le ni joni won bo na eye won bo ya foran yi boye ohun re o jade nibe won bo na kin fi si ajo lo si bi ile awon ma ala ni ya ni joni ninu awe ta wa yi ni o se foundation ni oruko omo re to bi to pe odun kan ni ojo ta awon yi lo mo npe odun kan ta wa lo si bi odo awon ma orphanage awon ma ala ni ya ai la lo celebrate re nibe ninu awe ta lo lo yi na ni video nbe ni facebook page wa ta se sibe lori ajise bi oyo radio tv mo nbo na
2: I think I was in the bathroom. I'm finding out what's wrong with one in me.

ohun aleha o jade dada in si le forward rule pelu bi ti mo tin seto lawa yi e ba manage re ni o sugbon te ba sa ke se mo gba o en mi ohun awon omo kekeke labenu labenu video na nbe lori Facebook page wa ni ajise bi oyo radio tv and do pe na ni Ikram Yusuf Adebisi foundation owo ta bi lo se leyi ni ori status re lori WhatsApp lo ti tele re jobo yo pe o n fe se nkan bayi la re n da se o ni awon gan da se gan lati orile ede Dubai han ton bo n da se lati orile ede Dubai won se raise ni ale to n post e to bi dijo ki ta lo be o lo n si ti raise over 30,000 naira ti abi close to 30,000 naira pelu owo to na bi kun daza bi lo se leyi ara bi full stop lo ma kile ni ifonu gbogbo awon kan lori sire koda gbe cake lo be ajo lo ni video nbe ni ori Facebook page wa eyin na e ma sori azepamo o n bo na mbo yo won ele o ti jacket je.

0: se gbo oro lenu obirin ti o bi omo tan tori e da foundation le o won ko re na le gbo le kan to ko re je ore mi ni o so wi pe anu olodun lo ngan lawon gan idile awon rigba lori omo awon ta won se dan da foundation na le loruko re ipe ti o je ko mo ngan na di omo orukan tori e mi pin tan ni gbo ta won bi oro mi o ye yin tori e lo je ka won wa ronu pe ka won da ile pe ngba ta olodun se ta won ni rorun ta won ri bi ni rorun bayi ke ma se pe awon mo se kan se lodo olodun ori ofe la awon mo ri gba na bi wa ndupe ori olodun na bi lo si bi gba seyin na se ndupe ori olodun bi aya mo nbo na
1: awon ti won se foundation na ti won pe awon wa si bi bayi leni ti olodun ra olojo ni ti o tun ma wa pelu won ko ma ran won se olodun ni so awon mo ti wa na bi omo orukan kan gaga awon ti won wa ni position re ti olodun ba ki o ba wa wa pelu won awon ti won se kini owo ti won ma fi tun bi gbe ise yi ise ranse yi tesiwaju ki olodun ba ki o tun ba ma pese re fun won olodun wa ni ki won ni pa lola abijaye rasulullah alala yin na tena ki gbe yin te ba nwo te ma ba wa share gbe yin na te ba fe dasi ko ye best sponsor mo kan lati primary level secondary level go bi de ta share to bi de koda ko je pelu ebo yayin na ni e mo ba si le kan si ivias ikram yusuf abbc foundation to je iyaf na te ba ti dodo won o de bi oni ju bayi lo ni
0: nibi ori eto nu n wa pe account number tori boya awon ti awon eleyin ju anu ti won le dasi foundation yi na won le ma gbo wa lowo ikram yusuf abbc loruko account yen account name ne uba o wa je ti ati mungege ayita kada mo fe pa account number yen 22-31-47-64-34 Ikram Yusuf Adebisi o ko omo won ni fi daale Ikram Yusuf Adebisi 22-31-47-64-34 Ikram Yusuf Adebisi ni igba ti awe di mokanla ni on the 12th lajo lo si motherless babies home to wa ni second gate iyen loke eliyan erelu loke oroki lo yo alaafin wa nibi iya foundation o ko pe en ta bi sori en iya foundation present a prestigious day with the orphan at the orphanage home pa wa gan na a nje baba ati momo fa won mo wa anu la rigba agbole awon ti won da foundation yi le ni allos compound tora mo ogbomoso ni won sugbon ati kole so yo ati domo yo na nu ni agbole won ni ogbomoso ni agbole won ogbomoso ni nje olo sugbon won ti di olo ti wa loyo na nu allos compound tesi waju zone 2 atun efa ni oke mogi area ni oyo alaafin ta wa nibi ero ba ni soro ta le pe won si ni 081-4161-7576 081-4161-7576

0: Ah, aki ni gbogbo ibi te tin gbo wa. Aku aseko odun o.
1: Se Prince of Kokyo le onu.
0: To ba se pe aro ni ikan ni to ba n fe de odo yin be e ka aro o. Tori ni ayin ni orilede Nigeria wa ayin. Ago mesan abo o ku seju meje pere. Mesan abo aro o ku seju meje pere. Iyun to tumo si pe 9:23 a.m. la wa wa ni ayin.
1: Egba na bi tan de ti ba la banzo. Awon ti n be loke ba so n be ni ajo. No be ton de o ati wa ti pe ti pe no.
0: Kese ni la wa ti wa ni ayin o. Ati n be nbi o. O ti n podun meji lo a ni ayin nikan ni wa mi aji se bi oyo.
1: Egba na
0: no be today at all pere pere.
1: O ni fun ya.
0: No be today at all pere pere. No be today at all ra ra ra.
1: Kintenu borin kama ra e pa.
0: Se fe loye high tempo abi lori low tempo le ti fe ni.
1: Nanu ma nanu a. Ije ti mo gba nanu.
0: Salujo yen so n ba yin lade yin ka ara so n spele n kegan jigin.
1: Orin alabi ba.
0: So n skin gba kan ko ye be.
1: Ariwo ge ma ko la e ti je.
0: Ngo won lariwo ko ni music.
1: Agbabi.
0: Atun ma gbadun ara wa laaro idoba. Mo ko alujo wa ni. Emi atalaji iwasiu alabi pasoma.
1: Iwale.
0: Ilajo wa si ayin.

0: baba mi fatai bandele olusola a baba ti anu awon loni duro le ise wa awon ni igileyin ogba ti a o se ma pe mi feran wahala po awon agbalagba si bo won ni bi to ba le na la bo mo okunrin en bi kan ma se ayoju han ibi ti an ti fe mi ri hihihi ke mi oyoju be awon agbalagba si bo won ni bi ti won ni ki gbegbe omo gbe gbegbe be ayin o darugbo turutu
1: mi o ya be si ti o biodun daju le ri kan mi ri an le ri kan mi ri an
0: ibi an ni gbegbe omo gbe ni gbegbe o ibi an ni tete omo te na ni tete te
1: e tojo sa as dada
0: to awon eyan wo feran o ton ayin o lo to esi leni imi ma ti wa ni ka wo mo so to nka paro un ayin ka bawo ni ka go seyin ka kan un ka ka wa mewo go seyin ka kan un ati get iru re ati get re o ti yeyin
1: e fa mi abe o awa
0: ibi ni ati ni ki ka o puro ibi ma ti ni a puro ibi ma ni ka se bi epoju o ri ka pretend
1: e fa mi
0: ka pretend ba ri nkan gan ibe gangan la wa ti ma ri nkan oro mi o yeyin
1: awo ba
0: ayo awon eyan wo wa ni fe ru dudu be un bi jagan bi oko kan na ni la ma bi se kini hello facebook wa e ri bi ati nlo fo camera mo mi lowo njo ni to di woro si woro
1: ogbo iwo do
0: bi tan fo na okada tata popo ti mo bi nba la fi nja aye loyo wa yin baba fata e bandele won ni ya lasun elo ni o fi tun okada re se ya wa gbowo okada re agbowo okada re baba ni they need your type in politics. It is your type they need in politics. Baba ni ru yin na fe ninu kini ninu eto selu ilu Nigeria yi. Eh, nkan ti be baje koja ala. Tawon oloto die die ba ma wa laarin won.
2: Ola o.
0: Awon tezi won kan ma wa gan head ni. Be who is wagon who? Is the tail wagging the head or the head wagging the tail?
1: O se mo daruka ya la stampa ni sera o.
0: Baba mi fata ilamidi omo oyo la won na won gbe ni owo londo state baba mi basiru omo ade niran omo oyo la won na won gbe ni ilu eko aromi sale gbelegbe mami madam fun mi kemi bi ipo mo badan la won won gbe ni badan awa lati leyin wa Afolabi Nuruddin Alaro omo Oyo lo na o n gbe lorilede Libya e ma la pampa mi sera nbe na o ke ma selenkejo ke ma wa bi ewa ke ma wa dada lo

Asis Arabadin ola iya Astro la bi kini ayina gige ti baba yi na gbogbo awon lati leyin wa nu artist Michael Awosola Angelo lati lu Abuja.

o le je pe lori radio ni ti oko bi seto o de le se se tolorun ba saanu to gbe bi se se de to gbe ran lowo dide ba ya se papo ni te ma wo wa lori facebook te ma gbo wa straight lori radio wa tolorun ba ti ni kale ni awon nkan to ye ka to ni si ani lo computer be ba la loku ti si nsise ele ju se mi han.

0: Yeah, we're wa wo sa ni ara wa e ri pe mo si se ise kin to da ko ni mo jiya titi n to je eyan mo je poto ri to ya njo si won to je nkeru mi da fin deyin ka pe nbo bi a o irin a ja lo oyo ti go lasan pe mi o ba ran ko ma se ra ba mi eyan
1: emi ogbe wa so
0: ah eti won eti won eti won edansia eti won
1: dublin yesun la pe ka ji wa
0: eh ti seun leyin te n gbo mi lati island o e ba mu owo kiki ti ba so n kin yo e ti seun abi e ti seun ni eh ti uk se e ti seun e ba mu owo

0: Sen gbogbo se njalalalala e ma yin kuro nibe ni kanle Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com ese ten gbo ikanni wa o Ajisebi Oyo la ri oyo ni se bi baba en kokan Sen gbogbo se njalalalala e ma yin kuro nibe ni kanle Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com ese ten gbo ikanni wa o Ajisebi Oyo la ri oyo ni se bi baba en kokan
1: Mani kuro, ore mi magbe kuro, laji sebi oyo, online radio.
2: Ika, fawo sowo pa ika male. Awon eyan, ma fawo sowo pa kwa ma aki. Asi otito ni ora on baba wani la yo, to ni pe, kani, kapo, kapo, kani, iye ni iye ni. Oyo ati ba ni ti ko ran ran mi si na ni mo wi pe ajeje owo kan soso ko mama gbero lori eje afi mo so kan gbogbo omo ilu oyo nile ni loko ni ati leyin odi ta fowo sowo po gbe ilu oga agbara nbe nibi ipimo so kan I eye pelu iwuri nbe nibi ki ilu oyo goke agba kodun popo ko pe owo ara wa lati fa o ti o ba wa koju si yin ki eta O tun ko yin si yin ejan kun mo. To bo wa ku eyin nikan ki e tun iro ara yin pa. Oyo ati ba ni ti ko ro mu wi pe kanrin ka po. Ka po kanrin. Iye ni iye ni. Yo ye wa o, tori iye ni yeye le. Yo ro wa lorun nitori riro ni radaba lorun. Ilu oyo ni meri. Agbega, agbega ni o mo de ba ilu oyo lati ko wa. Loke loke la ma wa lojo kojo adeyin ga olosukan mi le ni nje papin ti gbogbo yin te ti mo ti ba le pe temi na ni lata ro ti so lori oro na oyo ati pa yin ti ko ro yanran mi nise ana na ni ma logun oro soke patapata wi pe ijo to ba ka ni lara la de ku ijo ati wi pe ajise bi oko la ri ayo ni se bi baba ni kokan

Ambele yi ki wogba wa lati le yin wa. Yan yan, latoke, doke. Nibi to ti bere, debi to de duro, teri bi tutun n lo. And debi ori awon ti won tun ma san ran, alowo ni ayin ti won ma ti aleyin. De ori awon ti an fi oro

0: oni ojo yare ojo ibi ata bi asaye ojo yare
1: Mrs. Adebayo mi nko bi si romo oje body
2: Ale ati mo yo sojo solo nibi ore sin pelu awon tan mesin wa lati Saudi lati Mecca awon tan mesin wa lati Israel long kon ati wa mo yo sojo solo ton ti be na pelu ba se gbesin lori kankan kakaka wa bi koko alawa moya ise owo wa iwo owo owo pada esin wo gba wa bu lowo wa kọgbàṣẹ bi lọwọ wa kọgbà corruption lọwọ wa we are fantastically corrupt gẹgẹ bi prime minister na ni united kingdom so you so only nigeria is
1: ani mo peri
2: fantastically corrupt
1: ọlọlagba jumọ mi da da da da
2: we are fantastically corrupt
1: magbo
2: opuro mo wa fa nigba to so ni jọn o da bi insult wa lai ko si puro mo wa ti oba fe lu lo to fe lu lo tara ni nigeria ni so iwo sa mo wa normal to ba so pe o be se normal o le lowo lo boro awon ti o normal na lowo lo ni sin bi ko ma lu jibiti yau yau ko ma se yau yau.

0: ba so
1: awo igboro lowo oleselu tori won ni ya le sododo tan ta ba ti je dodo enu wo ni le sododo eh awon ile possible won ni who paid it piper dictate the tune ta ba je pa won ni an support wa tan ra wa lowo a ni ri a ni le wi ta ba ri ti goda e pe yin ara ilu ni eyin ti an ni je la ma ni pon laya bi ra a le fo gbaya nigba ta ba ti gbo lowo won a le so ti njo dodo a le soju abe nko e se o gbogbo eyin lati leyin wa ko ni tan lowo yin o olo oba yo ma wa pelu yin lojo ko lojo kojo lojo gbogbo gbogbo igba teyin na ba ti rawo ra be solon teyin rawo ra se solon lorun e ma binu ejo po ni na lo je as we o ta si so yawo mi bigi le mo nlo game aloko Gbogbo igba teyin na ba rawo ra se sodo olon then I will ask you, so long, long. All of my young, my bay, need to know, but do. I say, I do, but I'll put a

0: and say can legalize corruption. Ka gugu jo mo pe gugu wa kuku gbadun tele.
1: Do jari se kan la mi o se wole o.
0: E ti o ti depo oselu tori pe ko ti ripa lepo to na ti le ji owo. O na le ma bi ru enu mi na. Iru emi temi na nso ro yi. Tenu mi dore berefe. Mo je mo pe bo je je pe mo trust ara mi to some extent. Sugbon ngba ti na ba to wa ni position agbara ni to mo boya. Boya mi na o le wa bu. Ni paso se kon nu orin ko ni te ba fe mo wa ta le ka o eje ko wo de o ki buriji ya patun gba amo ni se yi o iwo ni wa ni o mo wu ah iwo ni wa ni o mo wu sugba wa mo ba fowo ranse mo fowo fa wa pe ka fun ya wa mo bi jise o mo ti trust ara mi to some extent mo trust ara mi daada sugbon lara awon ta ma awa ta ma criticize ijoba ta ma so ile ta ma so hun o loju eyan re na ninu gbogbo wa gege bi orin ijalaka ta ma nko o se ni je wa ba je boju ba ti da eni alawura abi ba pa ti e mo le eyan re ninu gbogbo wa adeyin kale emi nje papile emi nje bale fila.

awon eyan ma say won ma say away from the truth asin to ye ko je personal belief your personal relationship with your creator awa wa asin maya awa ye maya kankan agbesin lori kokoko padi koko asin yi to si ye ko gba wa bu lo wa ko wa ni gba wa bu ko ni gba ji wa jibiti lowo wa owo jibiti owo yawo yawo owo yawo ni anko lo ma se la si ko lo so asin ni ya bi ndaja mewa awon ala pa na awon paito won wa lo ba won sadua si le tan owo jibiti ko awon agbomo olomo sesu ojojumo ebe le rose kan ko bi kan mo obirin o mo sonu kan mo so pa awon wo mo kan eh ibi sa joba nigeria de denu.

yami e ma fo eni kan lowo e ma waste owo yin o ti o ba ti je ya to ri re o ba ti pe ati e ba je ni iya iya nje nkan lowo ni o ti o ba ti je ko je daada ko ire o pe kokoro re mo sise le pe ai tabo ni njo election ma ti e fun olowo to be gbowo won tori pe won ji ko na ni o si dibo feni to kan re yan o fo the conscience re ni adugbo mi ni ose ta lo loyi mo fi olorun ba se ri shop merin ototo ni won ja ni ose to da bi 3 weeks ago won ja shop obirin ka tin ta rice tin ta rice won si ko gbo rice shop e lo kam o le o tun po si ni isin o pelu bi nkan se le yo le npo si ana lana ni awon kan pe aburo mi won ji phone ara won ko nibi tin charge phone ko si na mi da tun si lo charge phone na ti tun pale phone won won wa accuse ara won o le tin po si ko lo ma so ani ata wa yin eh awa ta ribo mi ta le lo ni gbogbo wa se gboro moju to e wa ma su seyin se mo pe e ba tin su seyin bi eto dibo en fi en vote for insecurity en vote for insecurity en vote fun oro aje pe ko oro aje omo mehe ni gbogbo awon te nse te tin tabo ni jo ni ni state wonu na ti ati ibo governor ti soludo abi kan won lo wole nbe won ta ibo pelu multi atako meji 400 naira pelu multi ni won bi ta odun merin won awon ti won ni laaka ilopo lorilede Nigeria ma ba toro wo lowo yin be be sanu fun e ma bere oro lowo yin te be sanu fun ko ma je para awon ta ma ntabo ni e bere pe e ti e koko ti oro oselu si bo ni Nigeria se ri mi bo ti e wa se ri 2023 30 ni wo wo pa le dibo fun na to ba ti n so oro ti o ba ikun gbe e won we eleyi ye ti je daada o ire ti pe ori re ti pe aye ki yo je die si e ma fun lowo ba pa ju le yin te wa nle okere sowo ona adun ori lodo yin be ni sowo ona adun ori se si se rowo ni eni kan ma blackmail yi yani bi ba fe pa ku ko pa ku ayin tori re o ba

0: Kwala e won ti join wa lati orilede Morocco na. E se o lati orilede Morocco, a ma riri yin. Eyin ti a lati United States, eyin ti a lati Canada, a ma riri yin o. Eyin ti a lati orilede Germany. Ten gbo wa lojo Juma. Eyin ti a lati Ireland, lati United Kingdom, lati Benin, lati Libya.
1: Emi na
0: lati Ghana, kakire agba nla aye. Eyin ti a lorilede Nigeria na. A dupe lowo yin o. Adeyin mi ka Olasukan mi le mi nje. Pa pin ti se ba le fila. Olasukan mi ka sa ma se daada. Ajo ko bi eni kilo wa. Aja lo oyo ti gbo lasan pe mi o ba reran ko ma se lagba mi oro jenu ohun. Mo sun tan enu mi tun se uye.

0: awa lorilede Nigeria la wa religious ju te ba n wa lara awon orilede ti masalasi ati sauce po si julo Nigeria ni yo ma gbe bi ipo kini abi ipo keji nbe o sugba sibe sibe wa nko bo ni wa owo wa bo ni ise ati ise owo wa baba be edibo e ma gbo ma ya mi e ma gbo omo ya mi ninu esin edibo fo ma ya yin ninu esin o e support omo ya yin ninu esin edibo fo ma ya yin o edibo fun peteru edibo faisik edibo fun ramani abdurrahmani abdurrahman isin ni omo ma en je je bi emi na mo se gbe oko ti mo je gbo oko esin mi pa mo yin ta mo mi o se mo boya muslim ni mi abi christian ni mi abi babalawo ti mo je gbe pa mo yin to je re mi o se be de pe kawon kan ma lo fi pe radio station you belong si esin awon ko belong si esin kankan gbogbo esin le mi nse o le mi support o ni o je n gbe oruko esin mi pa mo ni o je n je kawon yo mo esin te mi nse gbogbo esin lodo mi me ba tin gbo odu fale mo gbese bibeli le tun ma gbo qurani lodo mi oro mi o ye yin awon ta ba mo mi dele dele omo omo esin ti mo belong si sugbon meta lokan le mi alaaje pa eto oluwo kekere yin re adeyinka kasama se dada ti mo n ba bo awa orilede wa lesin lo ti mumulaya ewon eyanju awon e ma n gbe olohun nija ti won ti wo pe ole lolohun ko le gbe ara re nja won tun won wo ninu rori won pe olohun ma n tin se olohun ma n tin se to fi da gogo wa pe ki esin wa ko ma jora won ki awo wa ko ma jora won kede wa ko ma jora won lenu won ninu rori won won le olohun ma n tin se abi ki gogo awon e wa fe correct notion yen na be so gogo agbaye de lesin kan na be so gogo agbaye di elede kan awon dederin birobo awon dederin pali ma jija esin ma gbe olohun nija awon ehan eto kan won to ye won ran won ran o ni si gbo won ni ba won mi tin criticize ijoba ngba won ti je dodo lati je dodo tara tenu won fi le so dodo tenu won fi ko dodo so wa wa aya bale ya boke ya gigoko ya ba everybody god damn it be yan ba sure fun yin ti o se bi oro ga mi ade adegbenga adeboye blessed memory oni be yan ba sure fun yin ti o se boro ba wa sele to kepe bole eyin mu si kepe bo merin lale e pe get out e pe get lost e pe go to places e kerin e pe god damn it e lai ajen to tun so ani be yan ba sure fun yin ti o se toro ba wa bale to kepe bole eyin mu si kepe bo merin lale e pe get out e to pe get lost e pe go to places e kerin e pe god damn it e lai
1: oni pa ti agbara iwon ni o olorun awon mo bu iwon
0: ala ni kan lo ba o awa ni gbagbo ko lo nbe o a tun gbagbo pe aye na nbe eyan wa ai ko ka si agbara kan to tu agbara olorun lodi mari wala haula wala quwata ila billahi lazim awo olorun la wa wa o olorun lo ni ka pe mi ti a lowo walai to ba se se fun ani won ti pa wa danu ti pe ti pe o sugbon olorun ni nso wa o olorun ni pa lo ati aba wa mo ninu ewu gbogbo ma so a ma pa wa mo nitori pe oba ti pa israeli mo isun be ni ki to gbe oba ti n pa wa mo ni lu oyo isun be ni ki to gbe o inira sleep no slumber iso olorun oba abo re to ni gba to da yiyo jo ma wa lori emi ati dukia gbogbo wa o teyin na ba be da seto kin to ma lo kin to ma dagbe tori ke mo ti wa seto ti pe lo je ke ma se late kan pe kin je gbadun mi daada be n bo se gbadun ti te to ma se n gbadun canvas lori trainers erin bugu erin ka erin keke n be lenu mi deyin kan yari n gbabi kankan si.

0: se mo re nikan message mi lori WhatsApp ko fi da seto se ka legalize corruption ni Nigeria ago ti mo pe ko se ni o fe corrupt tan ninu gbogbo wa kala o sa nu be ji en wo wa yi o gbogbo awa ta wa nlu ta tun si njoba na atun nilo iron hand die ba se wa yi to ra won yen wa iwa abaje ti gogo o ti ma ala da ba re ni tin se e pa ti e ti e pa di e di e ja ma se di e di e e ja han se di e di e kan ti o kan ju ko di e en ti o yi lori kin kin sugba ti ori re pe debi pe omo eto meto omo nkan to ye ka se funlu wa la iru e la ni awon yan wa baje iwa baje ti ma ala ni jo ni onoro kon si ona lowo loro kin ai ni bi awon ehana tan gbe si ona na fun won mo be se mo be ko gota legbe mi won block ona mo be se kini baye kini baye won block ona ni awon bi ti awon moto lorin gbogbo ati e to wa ni ilu na si ma ngba me awon major roads no block yi awa fi ona yi toro kan le ni jota awon yi o fi toro le ngba ti o do put awon yi wa po emi pelu awon lokada ti won wa ni junction roki pelu omo kan to na to wo uniform awon cadet baba boy be la control traffic ibi da ti mo pe awon eyan wa won need iron hand die ta ba se pe soldier lo wa me tin control won won fo into line ni o won fo in line ni o se gba wa si file a se ma ra wo bebe ni ka tun ma be lori ko le rona lo se mo pe were n je lori awon eyan wa e ma binu
1: imo le ha to ke wa ko to lo su
0: ka tun ma tun be ko to hu eto ko to rin mo se ye ko rin so ye ka ma be o ti oju osana fun wa iwo mo toto ti mo to wa pe soldier kan lo wa nbe to ti mu atori lowo a ma gba se nduo mbi sa se nduo mbi sa in da won yan la fenu a we le kanju ko ibaje ti o ti gogo mo ala o ti jera mo wa lese.

nbi temi wa yi tin ba sise lo bayi awon eyan ti abuse oruko olon de bi pe awon eyan be se won be sanu tori olon gan mo mi ta awon eyan ti abuse privilege yen de ta ti bo ko olon abuse privilege mi ko eni to ni mi mi ta ti bi abuse ta ti fi dinner ma awon elomi ti won ni lo ran lowo tori olon ni ododo ni ti toto awon eyan ala ila ila ni awon eyan ti abuse oruko olon jena beyan ba gbe ore tori olon dodo mi irun le meji kin to se yato fun ore to tinu mi wa pe mo fe so ore yi tabi eni ti mo ri ni toto pe eleyi ni lo ran lowo ni owo kan wa dodo mi o kan lapo kan lese wa ba ore tori olon dodo mi mo le se o ṣugbọn kọkọ ronu si na pe eleyi ti e boye o be gbe mi mu gbọ be gbe mara o ba le mi lati odo re to ti mu mi ti mo bi fi ese rin lati sale eko de osodi lojo kan tori pe nbe toro owo lowo eyan mo wa eyan lo niyan ba ja mi ni tan mo ni mo ba lo ha si sale eko wa lai ta lai mo fi olodun to ni emi mi bura ese ni mo fi rin lati sale eko de osodi nitori pe nle toro owo tori awon eyan ti ba privilege won ti abuse privilege yi me ba dodo en we ah o mo wa eyan lowo to lapo won ko wo yin ba pe o lo format mi o lo format mi awon eyan won ti abuse awon kini mi nigbati gbogbo wa ta n se bayi ti wa bu kowo wa yi na lati mo bu ijoba gbogbo wa na la ni bi ta n se ta fi n ba ile yi je o gbogbo ala jo n ba orilede yi je o kisa awon to wa njoba nikan o the apple doesn't fall far from a tree awon ta wa njoba they are our brothers. Many of them ejo dagba ni o ajo se keke ni o ajo lo suku ni o ajo n gbadugbo ni o ajo kole tira wa ni iwa ti gbogbo ajo n wo ninu ilu na ni won ko lo soke o in ta jo n se ninu ilu na ni won gbe lo soke o mo n ba wa lodo awon ore mi a mo ti ri pe ikoselu national cake ni iwa na lo be ko lo kowo ni ore mi kan so fun mi ni jobi ife eyin te ba lo jalaga council asan emi o ni whatsapp mo yin ni sise mo o ni sise mo tori kini o ni tori pe mo le mi o ni kowo je o ni a ni kini ni ko kini je easy mo lo sagun si o no si wa ni bi kan ti o mo bu awon kan pe won ase daada e be ri ko lo o saanu.

fun ide yi ati awon opolopo idi eyin eyan wa te wa nile okiri awon tan wa nigeria tan ba toro owo lowo yin te ba wo pe eni yi e ma binu jaye network lo ja tintin te ba wo pe eni yi o deserve ke se anu fun toro owo yin ni en se rowo ni o en se rowo yin ni o ni ga to sa anu fun ru won en te ba wo pe iya eti je ni iya re tan tin sun support awon dadada ti o ni la kai de bi pe a support eyan ni en ti o ba ti ni eyin ti e tun se bayin en ti o ba ti ni photos card to lohun o ni photos card ti o si se akitiyan lati gba photos card ti o ni je ni reason lati ma ni photos card boyo sonu ni pa awon ji gbe ni e ma fun ru won e ma sarun ru won be mo tori nigeria o le sadede da o adua ta n se a ma je pe olohun gbadua ni nigeria da Olorun fun wa ni gbogbo nkan da le bi tun Nigeria si. Opo lo nbe ibi jibiti la nlo si ni. Ah resources in better bi le tun Nigeria si ti o to daju Mecca ti sa Dubai lo, daju America lo. Sugbon ko service ness. I matare ni nikan ni kaluku wa nba kakiri. Ini ojo da. Olorun wa ni o wa si nkan da le se fun ara wa fun wa. Olorun ni ba won se ni Saudi ni ba won se ni Dubai. Abawe Olorun abi awon leaders ibe won wa selfless abi won na se man pe mo di very fame se bo so in lo su ko lo e ma binu jare won wa service won wa selfless abi bo le se selfless na ni in lo su ko lowo ni o bayin ba ta ban dire ta ban gbo mi mi won ba ti ya

0: Opopo Dubai Maruru, Opopo Mecca Maruru, Opopo America Maruru, Ti Canada na Maruru. Italona Maruru. Ama Lube nan lopolo won nan tun se woni. Ai mo ya won country mi ti won ni ohun alumani ti Nigeria ni ti o se nso age ti on se daada.
1: Mo la won ko la.
0: Ama Abelo, awe 20. Olorun lo mo iye awe 21 days. 40 days awon yan ti gba lori Nigeria.
1: Pe aye awon pelu orun awon sewu a.
0: Boya Olorun ni o wa, boya awon malaika l'Olorun wa ran wa. Ka ma wa je lori ile a lori ni. Boya wa ara wa na ko la wa nbe. Kama demand the right thing. Kama je ki awon olori yin kan wa accountable. Kama tabo yin. Kama I expect pe miracle o sele. Olorun Olorun o ma wa rulu yin lati latori sama, latoju sama lo.
1: Allah.
0: Ti mo bi se nse yin. Ayin te wa nle okere. Ayin ni kini yi. Ta ti mo ohun. Te mo yin. Temo ton temo yato sosi temo bo ni in to wa applicable lodo yin be temo bi rada da se nsele ni ayin e da fo e ma ba nu awon eyan wa ni gbolohun e ma nu an loran e ma nu an loran mama ji wa toro owo lowo yin e ko nu e kokko gba won gbolohun an nu an loran e soro si an daada e interview won eyin na nsise ruwo nbe ni o e ma

0: dun.
1: Ah, mati ja loyun, ja lo ti muslimi na, awon tan ran wa lowo, ko lo ran wa lowo. E ti gbe sira won. Emi na mo gbe sira won, ma dan lo.

ta n so tin jam pa ni fa won eyan won ba ti mo on ti ri eko kankan ko lara ga ti o ba si talent o ba pare mo ala awon lolorun lo ni sababi o ani gi leyan gba wa awon na ni won je ko ti su wa awon na won je ke bi o pa wa te bi ba pa ayan ju baby ba pa ayan koja aye baby ba pa ayan koja bi ki eyin o se segusi awon ni won je ka wo ti se segusi awon ni won ti je adada ku ni to je pe salu elenu gboro lo ko enu mi o ba ti le gboro mo tori eri okan ma je mi be n ba soro sawon mo tan lu jibiti tan lu se yawo temi na ti tun se jibiti temi na nta kasapu la werewe eri okan ni je ngbadun se gan tori ba won sa na ti le oge na tun to geje tori n tolorun se fun wa na tun te alorun ni o je ka wa na o ti dada ku da ola yin ola olorun lara adeyin ka pe nbo bi awerin ka sa ma se dada ajo ko bi eni kilo oro baboro ede baba ede ijinle baba ijinle oro baba imo baba imo iwa baba iwa konko bi eni te o ma aladeji kan jikan togo togo.

0: atun man cover event na a le se live a se le ba yin se si disk na gbo awon kan ta mu mara awon ta nja mara awon de de e ka sa ma wo wo lowo
1: lowo
0: tara wa na a ma n soro wi pe awon pastor awon afa ka ma joko ti soro soro nikan ka won na ki won to ma bo se ko na ba le dani bo ti an fi le rent won ma se ki a te ka ni ka na ka ma fi kun awon ta ma wa n soro itenu wa gbaru oro yi a gboro joko ti so e soro soro lasan o je je pe ise soro soro gan na ise ni loto ṣugbọn igba ti o ti yi tọlọ ti je ka bure keju bayi lo a gboro joko to nikan ona kan owo jala nba ka ki emi ni mo tun je lumatek ti mo ni lumatek lumatek international at lumatek ni awon andu yen ni gbogbo social media platform ani am build android application ama am build website na ta ma nse die die die die mo build android application n to bi aye se bi ara radio ni ti mo pe ni all nigerian radio application ti mo ko gbogbo awon radio to je ti orile de nigeria si ninu mo awo pe ko si kaka to wa lato yo n to bi aye se bi oyo ni o pe kin lo wa ni kapa mi ti mo le se ko to wa di pe ise aye se bi oyo gan

ase o ah omo balade golo mi tini adekunle en baba mi Moses Akande Akintunde gbogbo eni ti o ran wa lo patapata nile loko ati leyin oje olohun mo ran awon na lowo olohun ma je pa awon na o wa le o gbogbo awon tan tin ran wa lowo olohun ni je wa le o eh ni wa le o eh ni wa le o okay leye fun okay okay lowo afun ni nbe loke loke le ma wa je gbogbo e ma gbagbe akori oro wa. Should we legalize corruption in Nigeria? Se ka fe kan legalize corruption. Se ka legalize corruption. Tori gbogbo wa ni o. Gbogbo wa lo le o. Bi iwe baba ni Sayo. Oyerinde lati di olugbe ki Olorun ko ba wa te wa ba sa fe fe ri. Won ko awa ni Yoruba ni ile ewa eko giga Emmanuel Alayinde College of Education. Yin loke oro ti lo ya la fi wa nbi. Baba daada nu. Awon edenu, awon edenu, awon gi iwe. Eh awon ni ko iwe gbogbo won lo le ni won pe tele ni awon a ri pe kini nfoju po Nigeria ma nba ye se ni a je pe gbogbo wa na lo le ti le ba da o e de Olorun ba pati awon ni kan le ni re eh sa ke ka be kan legalize corruption wala laila ila lo boy to mu oro kan wa pe eyin te wa nle okere be ba be saanu awon eyan ni Nigeria awon eyan yin tan wa le tan ma gbe bukata wa ba yin e ma interview won ite ba ri kori ri o pe to awon ti o wulo ni support ninu poselu eh o ma so pe we have to choose between two devils ni ti o ni ri another options nle ti o ni tori pe yin o ni wole ni o ni je won o dibo fun te ri kori ri ti pe to e ma saanu ru won mo ori ri ti pe to ni ye ti ti e ba si ti je ni ya iya nje nkan lo ni ye ti je daada to ni papa lati o ye ki ori awon eyan wo ti pe bayi. Come up your my ya mini nursing. Motum be you know what? Nigga and play on my ya mini nursing. Being a can't be willing to do my ya mini willing to do with a kindness and wabam. Timo will be you in the lakai to lati, lati le rulu Nigeria. Lati le sen kafundu.

0: Atoto arere pa ko yi baba mo gan na omo Oyo Alaafin nile ni loko ni ati leyin odi etedi bele je wa gbo mi gba roye mi awon me egbe OAUF Oyo Atiba Unity Forum ni won ran mi si yin won ni ma logun e fun yi pe ai laso Olorun pa ko to agbero gbogbo omo eriwo iwo ori olokanran ti orin nle omo arise gibale kan ikan ni mo kaun kase ki olohun adiawo ori oni kan nijo titi ndarin oni kan soso gi ogi o iwo ori oni kan a se darin eni kan soso taye fi ye ni ati agbajo owo la fi so ya ajeje owo kan gberu dori iwo se ti etemi o se temi ika lu kuse nse ti e loto oto yi ni ko nko jabe le yi npo wa go lu oyo seyin tori ai ko worin ejo ni se ku pa won OAUF Oyo Atiba ni ti bro mi ma wi fun yin pe ai ko yi to wa yi fun gbogbo omo oyo ni leni loko ni ati leyin odi won ni ma so fun yin pe opo nikan ni omo ati bale ye je ni ma so so fun yin pe ka yo fowo so opo gbe oyo laruge ka fowo so opo ma panupo bere eto wa lowo awon oloselu fowo so opo panupo bere eto wa lowo ijoba gbogbo awon to nje wa niya won ni ka ma pariwo e soke ka ma logun re soke patapata tori en to ba dake tara re o ba dake kajo da papo ko le ba o kusu o eyu e fun bi asiko yi ke si gbogbo eyin lekan lekan legbe legbe to lori selemu gbogbo eyin oto lulu gbogbo eyin baba baba ati mama mama eyin egbe eyin aburo won ni eja bo so opo so ilu oyo ga tori ojo so ni asiwaju ojo ko ja wa na si tun ya wo ko ti rere nitori aji se bi oyo la ari pa lo ni se bi baba eni kokan
1: aji se bi oyo la ari ayo ni se bi baba eni
2: emi olohun sugbon de mo la lu ka ni ti mo bi si je orin alapala mi luki n gbowo ojo
3: alapala mi luki n gbowo ojo
2: alapala mi luki n gbowo ojo
3: alapala mi luki n gbowo ojo
2: eleko towo lugbara to lohun ka won gbale ja omo ile wa so fun peleri awon ta won ni obile
3: leri awon ta won ni obile
2: leri awon ta won ni obile
3: leri awon ta won ni obile
2: ati gbe awon tejo baba mori bi won owo be lojoro emi aso pe role pa ngba ti oye mi eyin oko yen sugbon ngba to ti egeto mo le beso ah ngba to ti egeto ka be le soro oye kin wi ke gbo nbi te we wa lo bi se aregeto iwun agbala.

0: atoto arere pa ko yi baba mo gan na omo oyo alaafin nile ni loko ni ati leyin odi e teddy bele je wa gbo mi gba roye mi awon megbe o auf oyo ati ba unity run ran mi sin won ni ma logun e fun yi pe ai laso olorun pa ko to apero gbogbo omo eriwo iwori olokanran ti orin le omo arise giba lekan ikan ni mo kaun kase ki olohun adiamu iwori onikan nijo titi ndarin onikan soso gi ogi o iwori onikan a se darin enikan soso taye fi ye ni ati agbajo owo la fi so ya ajeje owo kan gberu dori iwo se ti e temi o se temi ni kaluku se nse ti e lototo yi ni ko nko jabele yi nko wa go ndo yo seyin tori ai ko won ejo ni se ku pa won o auf oyo ati ba ni diburo mi ma wi fun yi pe ai ko yi to wa yi fun gbogbo omo oyo ni leni loko ni ati leyin odi won ni ma so fun yi pe oko nikan ni omo ati ba le ye je ni ma so so fun yi pe ka yo fowo so po gbe oyo larugbe ka fowo so po ma panu po bere eto wa lowo awon oloselu fowo so po panu po bere eto wa lowo ijoba gbogbo awon to nje wa niya won ni ka ma pariwo e soke ka ma logun re soke patapata tori ni to ba dake tara re o ba dake kajo da popo ko le ba o kusuku o auf n fi asiko yi kesi gbogbo eyin lekan lekan legbelegbe to lori selemu gbogbo eyin oto lulu gbogbo eyin baba baba ati mama mama eyin egbon eyin aburo won ni eja bo so po so ilu oyo ga tori ojo so ni asiwaju lojo kojo awa na si tun yawo ko ti rere nitori aji se mi o ni laari wa lo ni se biba be ni kokan
1: aji se bi oyo laari ayo ni se biba be ni.

0: kele yi ko to ma da bi oro amara
1: olokunmole oluori oluori lo ba mi tu
0: gbogbo eyin eyan wa te wa nile okere e ma gba de ile ajo ni le omo pada wa le o nitori pe ajo edundundun ko ri de omo re wo
1: ara o ara o mo ti wa mi o ti ri ko sa ba yo omoran
0: mo nbo mo fe wo orilede tan tin gbo mi lowo lowo na mo nbo mo fe wonu

0: Mon fi asiko yi ki gbogbo eyan lati leyin wa kaakiri agbanla aye. A ku odun tuntun o.
1: No one like you did over yourself.
0: Ori otun lotun lotun lajo ma ri. Koju iwo ma ri owo ko ma ri omo. Ka to fi ri aiku ti se bale loro.
1: You don't know for me, Jesus.
0: Nitori pe lotun lotun na lojo yo otun otun lo run ran.
1: You le shakawe ise ogore laye mi baba.
0: E mo tuntun ni.
1: Ibiribi lo se o.
0: Gbogbo eyin te nti wa leyin, gbogbo eyin te mo n gbo wa lore ko. Adeyin ka pe nbo bi awe.
2: Oni moriba. Lowo re o aba fada.
0: O fi asiko yi ki ba mi. Alhaji Ademola Ariwo Lalata America. Mo tun ki ba mi. King Saminu Adepoju l'America. Mo tun ki ba mi. Fata Ibandele Olusola. Isola Olusola l'America. Mo gba be fofere de United Kingdom lohun ni lu oba. Ah, so ni success yo do ola omo ogun dare awon temi ni UK mo ki yin eku akoyi eku dede akoyi mo gba be dodo ba mi Lukman Folarin Akinloye ni UK na tin ba n si efe tin ba n sawada mo ma n so pe my first travel without no visa to ba lo je pe won ma arrest ohun ni won ti arrest ohun mi toro ti wo awon orilede kan illegally like gba visa.

0: Siri con bien fácil de ella van dan los por WhatsApp da yo ta puro so yo ya coro no odun die mo ti bere bere na lori kan ni Facebook wa awon yan ti fun mi ni opinion lori series mo wa fe bi eyin te n teti gbo wa na ni kan ni radio wa soro mo gbe si e gbo fa kilo fa kilo dale kilo fa o ti awon agbeyawo aye ode oni ti won se pe ti won pe bi awon agbeyawo awon baba baba wa laye ojo se yo ba mi ye
1: an advocate like Jesus
0: awon agbeyawo ode oni kilo de ti won se pe mo bi awon agbeyawo awon baba wa ama mama mama wa laye ojo
1: mi gbada he brought redemption back to me oluwa mi
0: kila yin ropo fa sola ju ni
1: alagba wi
0: aba ileko to
2: iwa lolu laye mi o
0: aye wa daye social media afa di ara wa ta ngba sa wa le so pe aye da aye olaju aye da aye awon oyinbo ka wa ma foju ego tele ni kila yin ro fo fa na ti gbe yawo e se last

e ma binu awon eyan so pe ba won ba fe da si bo la won se le da si e le pe ni ori WhatsApp lori ero bani soro yi 09033105310 09033105310 tabi 0706887 4274 0706887 4274 tabi ki eyin ke ti ate bise lori WhatsApp na MRP plus 234 si to ba je pe ni outside Nigeria ni eyin ba ti nda po mo wa lori WhatsApp ni e be callu na ni MRP plus 234 si ni waju ṣugbọn inu ke ti ate bise e le callu wole laarin yi iseju pere ti ta jo ni ka jo e ti e callu wole ka won eyan gbo won yin life ka e ba wa da si ta poju kan eri nkan oju le yin fi wo oju le yin fi wo oju le yin fi wo e dakun eyin agbalagba eya wa ni opolo yin kan bu mu ninu omi imo odo yin.

0: fun anfani awon tan ba se nda po mo wa in ta npe kelu na ni kilo fa to bi di pe awon agbeyawo aye ode osin awon ode oni won da bi awon ta awon baba wa baye jon to je pe won jo ma ngbagba do gbopu je kuje ni sugbon isin to je pe laarin kadiju kalaju pentuka ni laarin awon awa ode ode ni
1: ti aye ni won ni kan
0: do wa fi to disu mo ti bere na lori Facebook ibani dore wa tawon eyan se nfun mi ni orisirisi orisirisi se ma pe in to ba wa koju se nikan eyin na lo ko se lomi oju ke yi siriri nkan tan bo je ki n bere ah mo fi n bere eyin agbagba e ba wa dasi ki la ro po fa
1: he was this
0: se ma poro sunukun ni oju sunukun na la fi wo ki awa odo kekeke ta wa na sese n so pa fe a fe ma da idile tara ti a na sile ka le ba mu lo ninu ogbon ati se ma pe yin agba na le wi pe afogbon ologbon sogbon ni e ja pe agba lagba ni were

ta ba nso pa awon obinrin se ranu won se ranu ti o ba si awon ti won ba se ranu iwon ba ni iranu won mo ngbo je pa awon okun e ma gbo obinrin mi o so fun omo kan o foro kan lo mi laipe yi boya bi je erin abi jarun married woman ni o gbo ati jo wa ati jojo re tipe o wa fi oro yen lo mi ala ila ejo nbe lorun aro dake ni o.

0: eleyi ti baba wa Kamorudin oye niran ta won te ranse won ni couples of these days live on social media. The foundation of many homes is built on what they see there or take inspiration from it. Before you know it, you start to hear divorce. In terms of anything in fetin na ni wipe awon ko laya aye ode osin se Facebook ni TikTok o ti e je kan obirin mi o ni lari mo la nisin abi bi alafi se TikTok ni ijo esin ni mu wo kan lori status ni WhatsApp ni soju omo re okunrin awon mo radara da asta enu mi agbo ni soju omo re okunrin o wa nyo di bayi njoju elesirin ijo osi ijo ofo ni wa nyo di so omo re okunrin ni wa ndi mo lateyin ta kule mo ja laye iru awo ko se wo lawon eleyi je ijo ni won wa ni la kai 24/7 ijo ni lori TikTok. See, think ima atiri ima ron mi nu ni wa lai ta lai in le paro fun yin temi e sa mo pe in le paro fun yin emi o ni fi toro di kobo loju fun yin ijo elesin lori TikTok won wa tun download re odori Facebook
1: ore mi ni alagba wi mi ni
0: awon na si lawon omo won mo wo lawo ko so mo wo video yen ni to post re mo wa so fun pe iru eleyi mo ma dan wo mo loju omo kekere awon joju elesin rin loju omo kekere to nu dagba to nu omo joju ijo iya

0: Makajo Labduwasiu, ona ni fe minisin mu ni o. Sumak sumak ore mi pa. Oni nowadays, hardly you will see a wife beg her husband or kneel down to apologize.
1: Ore mi titi aye. Iwo lolun.
0: Ke so na na wi pe ni aye ode ni ta wa yi o. Bi aya ba se oko re. Agiri lo fi ri obirin kan ti o fi ikun le ha pe oko mi akan mu olowo ori mi adisa mo binu mo ma pe mo se o mo binu dakun dari gin mi oko mi olowo ori mi won ni o si yun nibe mo na ni aifagba fe nikan ta nso bo feminism ti o je ka yo roju mo Ibrahim Adedamola only lack of patience, home training and respect, putting more work on one head.
1: He was crucified.
0: And I ni suru to, I le kole, to ye koro, I ni eko, I bowo fagba, I gba fagba, I gba fagba legban. Mi ma, dari, bo la se pe, ise to ye ko je, ise eyan meji sori eyan kan so eru eyan meji di mi mo diru enikan so Masudi Said temi to fe oni wife is claiming a light elite pe awa oju ti lawo awa laju o oni ti aya nso pe oun laju toko na se tun so pe emi lo lori o ase emi lo gbodo mule ni gbogbo gba Oron kenu Amsa Said Olaitan awon ni lack of patience ai ni suru na ni Akinade Muhammadu Adewumi awon ni because these days marriage has turned into extortion and business pe won ti so igbeyawo di igbeyawo loko ajo si oko laya di andogbon loni lowo gba won so di iloni lowo gba won so doko ara ntin pa nti e je ki yawo tojo ki igbeyawo tojo seki mi young scholar Yusuf use faith ola ileko le ni nafisa ati egbe run gbe
2: oluwa
0: anti mama nafisa ati egbe run gbe won ni guests of nowadays don't have patience oni awon obin aye ode se awon mo pepeke ado langba awon ni suru to ni o pe ai ni suru to bi awon baba nla wa se ni nigba awon yeye ya nla wa wa se ni laye igba won ati mimo yan ale kaakiri ani ti nfanu na visa ti e gbero ni ki to wa lo so do kon comment awa oluwa to yin dada won ni it's the change in the world only ayi pada to ba iye aye ni e wa gbo mi ye bi mo se ma nso sile aye lo nyi po ni abawo eyan nu aye to wa lana na lo wa loni obi le ana se mo ko yato si bo se mo le ni bo se sula na o ni yato si bi o se sula la awa ta wa ninu aye awa la nyi awa la change oyin awa la nbaje awa la npeyin ke aye o le o aye lo maye le o awa eyan ta wa ninu aye la maye le Oyin Adeyinka mo tun ti de Alawe Ijanu. Ajoke Yusra awon na ni lack of home training ni. Ate jise po Olorun melo la fe ka ninu eyin abi pele.
1: Iwo ni ma se ti si ge opi Olorun mi. Iwo Oluwa ti ti aye.
0: Sugbon won fe fi wole ko mo babo. Eyin temi. Mo lero pe ti gbo kin to gbo

aja lo oyo ti dede gbo in se ni seto kan bi n ba ti esawada ju be lo ka ma ri ko mo okun kankan di mu nbe e gbo ke lo nfa ti igbeyawo e fi tojo bo eyin to fe da si later a tun le se part 2 re round 2 re leyin na ba ti part e ji se ranse a da ko yin 0706887-4274 ko to di ago kan abo orilede Nigeria te ba tete tete ji se ta be call wole lori awon ero bani soro lori WhatsApp ni kan ni o WhatsApp call or text message kaka be na se ko aki gbogbo awon tan ti da si

eleyi na ko ma je eko o fun gbogbo awa ti aje odo ka fte oju le te mo pe awon baba awa moni moni awon baba omo eyan moyan won ni ti oju ba farabalẹ o di dadan ko ri mo ohun ma je kan nkan kan o ti o lagbagban lati sare wonu igbeyawo tori eni to ba fe se igbeyawo gboro se gudugudu meje o se ameni to ko ni pe igbeyawo gba gudugudu meje eni ba ma se igbeyawo gba gudugudu a se gudugudu meje orisa femi ohun ati yawo re won ti di part o n lo korin se ko se gudugudu meje mo ni Allah ba oni ja siyan o ani siyan ani ile wa o si ni daru

0: daru awon nkan ohun olomo to je osele mo laye laye
1: amina
0: la ila ase nkan o le ni pe omo kini omo moda keke ni mo fe apa ngba to dudu e tan ma lo omo yoda re tomo tomo omo bolo fe omo lebe inibo atomo mejeje odabo ilefe ah mo be olohun mo je ru o sele mo
1: amina
0: eyin je mo ko elogun iri yin daru mi tore mi o ri di nkan na elomi ni iya la ya ogun eyin lasan won le mo nigba te se kinun o si jona tomo tomo eyin lasan o di so gbe mo gun o so mo gigise olohun wo ran pe kini on lo nu a ton ko kale ku won salada ado wole won ke nbo ah akinu nilu awon ni awon ton tun jale ke baba e wole ado wo eh oya egba akeni won tun so se o na pe iro olugbon ah awon ton tun jale baba e wole ah won ni egba o kare e pada lo egba loju bi o ba gbina won wole won sangba ti bayi ina so ni won eh o pari en te kujulogun te kujulo lohun anfani ogun da ka pe won wa fo ka so won wa fo en leti ni na wa so ah e wo kibiri olohun oni ba ife je ko ni tu ife ko si ni fo ife
1: amen
0: en mo sa dua fa mo da keke inti ma sele la ni yin ti fi wa di pa wa mo ara wa mo olohun kan kan na ku
1: amen
0: iyo mo ba won baba bere ni se yo mo ta kini o eleri bu oko nbe ni o eleri bu yawo se nbe ni ko so na ti o fi ni ta ki awa mejeji lajo fiti gboro ni ya tun rile ati bi omo saye tawa fi njo mo loni eyan mo ya wa nule ife eyin muslimi ati bi omo saye latara apapo oko ati yawo ni se wa mo pe awon kan ti lo won bi ma okunrin ko lo gun wa ra won osun okunrin rara obi atobin lo bi ma a kan ti lo ton lo yin a fa opolo ye Idris olohun je nkan kan o se o
1: amen
0: ola quranul azim
1: amen
0: a fa para lo ni para lo ri mo ni wa bi ba ti ni wa bi kan yin wa lo to ko saye a ba n ba ti ni wa bo ti pe mi na mo be lohun pe jaye ori mi o si ni won ori mi yayi omo mi o si ni won omo mi je ma soro mo je nkonu o si je nkonu ni roro so lokin gba tin ba ti rai gbogbo ni ba kwe mi tin ba ti le pe he ni nbo nanu ni nba fi ni he tin ba wa inu ko ti pa fa mi ran mi nse abi mo si ku nu ka fa mi ran mi nse egbowo yin afa mi ran mi nse abi kin si ku
1: iya
0: okan ni
2: beni
0: nba ti ni in wa o a wa na ni o tun ko la fo opelo ye tun de ah nbo se awon ala wade albarka la fo pelo ye nwa olohun si ta fun point egbe to idani
1: amen
0: oro yawo atoko fa wallahi
1: la buki
0: oya idagure
1: ala sakini fara
0: eyin te ba kewu ateli ti ngbo kewu eyin te ba ma wazi se ateli ti ngbo wazi e wa gbo ta fa fe
1: fa wallahi la abuki ala sakini fara
0: baba yudu wal margasi

0: More music on trendybeats.com.
1: Haji se bi oyo la ri oyo ni se bi baba eni kokan.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oyo ati ba Unity Forum ni kin ki gbogbo eyin mumini ati mumini ododo pe aku akoko USA emi wa yo si opolopo re laye ati laaye wa o. Won tun ni kin ki wa wi pe eku oru esin. Olorun oba yo gba esin fun wa. Oyo ati ba Unity Forum jake daju agbaye fi akoko yi kede fun gbogbo eyin muslimi lokunrin lobirin lomode ati ni agbalagba gbogbo eyin tolorun oba mi segi ola fun wi pe oyo ati ba Unity Forum kede Ramadan project ti won fe se fun awon to ku die ka to fun awon ti won ori owo hori fun jiji ati fun mimu ki Ramadan odun yi ba le dun ki gbogbo ba le kan si fun awon na e je ka mu kekere wa ki a fi gba opo yanturu pada ni odo Olorun oba o ni e po sese wa si bi se olore e ba le ni esan laye yi ati lojo gbendi ale kiyama e je ka ran ra wa lowo ikede yi wa lati odo oyo ati ba Unity Forum jake dadu agbaye egun account number 22180905252 Egbole kasi 22180905252 UBA Bank. Oruko account yeni Oyo ati ba Unity Forum. E o ni se lasan o. Allahu mahami.
3: Hi. Adeyinka Olasukan ni mo tun ti de pamantikan bi o se rin. Ede baba ede ina re ijinle baba ijinle iwa baba iwa. Ayin konko bi eni te omo aladeji gan jigan to goto goto goto gbagbanu to san to ru okunrin si ba olori alaroye ni lanu ni mo tin wo sunsun.

0: tọ ẹyin temi ase sile labo wa ba oro asoti ni nje ormo mi gbena o na ni tun je kini ana o gbogbo eyin teledua to segi ola si lodo lawo ijo wa na ni oro mi ni mo ndoju re ko laaro yi ise olore ti dele wa yi o oyo atiba unity forum lo npe wa si bi ise olore to dele yi ami en kajo pawo tori be ba wo sakun tin be ni gboro lowo lowo yi ebi nbe ni gboro iyan wa o eledumare oni je ki bi aro tose ati ale ko pa emi ati eyin o en project ta bi so ri ramadan ti odun yi ni ikanni wa ni oyo ati ba unity forum en mo nje oye wa wi pe kese pe muslimi nikan la ni lokan nigba ti a gboro ise olore yi o ati muslimi ati kristeni ati awa elese nkan ibile to je ta balaye na ni agba lero nigba ti a be da ti nigba ti a ngbero lati se igbiyanju yi ti eloduwa ko je ka ba nibi to ti lere ti e ba wo sakun bilu se ri owo won ebi nbe lode iyan wa ene to kankan lo ma ni o ebi aro ebi osin ebi ale ko ni pa emi pelu eyin te gbo mi lowo lowo ateyin da tun ma gbo nigba ta ba nsan send dire ta bi ranse ka kiri egbaroku ti wa ninu kanle oyo ati ba unity forum egbaroku ti wa tori pe igbe kena won ma fowo so opo ma le igbe irun na ma fowo so opo ma agiyan ki olorun oba gbogbo awon ta ti n debe atawon to tun gbero lati debe atawon to wu okan to je pe ikupa be ni o si ki olorun oba ko wa gba lesson fun wa ko saanu wa ko ma je ki na o tanwo wa o ebi aro ebi osun ti pa wa o atawa atawon omo wa atawon kan ni wa patapata ni tagongo ni kagongo sodun ni daso ofo bo bi mo se ma n so tele pele awon eto ti mo ti se ni kan ni aji se bi ojo pe ki eyan ma se sara ka ma se se olore ise ladaba ni ma n le aburu jina si eyan ni o ni ma n le aburu jina si eyan ni awon pe gbogbo eyin lokunrin lobinrin lomode lagbalagba ke ba wa da si ramadan project odun yi ke se fun muslimi nikan ati kristeni ati muslimi atawon elese ka balaye to ba sa ti jomo ilu oyo abi ko wa lati agbegbe ilu oyo labe na wa se po aka namba ikanni oyo ati ba unity forum te ma fo woran se sina ni eje npe fun yin
1: o teni ton ba se a ma ja go loju eni nitori ipojo lodi re o ti se ko ni nitumo wa te si
0: akanti na o wa ni ile ifowopamọ UPA

0: tiri multi-purpose stations o nilu compound owo de road ipapo ko seye bi okini gbo mo igi po ninu gbo ka to fi gi omo gbegbedu ise won fini lokan bale tori pe won foruko sile lodo ijoba abajo ti gbogbo eniyan fi yen won laayo won se agency banking asoju first bank kolo money carbon up pay later ope ati mtn momo won ba ni shares won ni le fo pamo opening a bank account bi ba ni sowo sori cable tv bi dstv startime ati go tv si sowo na mene mene utility payments computer services aga ati tent orisirisi te ba nilo lodi ariya lo wa ni le ise won rental services ko ton sibe e ti ni multi-purpose ventures tun se dasile ad block making depot so won ti fi ero agba lode so mi di yin ad block won le kokoko omi bo o to mo to ninu o fi gbese re ko sina ko si nkan tutu ti do ngbagbe e ti ni multi-purpose ventures wa ni onilu compound owo de road ipapo telephone 0803573 7486 tabi 0082753011 ati 0054064761 e ti ni multi-purpose ventures oga ni won ni le ise won
1: be ni o oga ni won ni le ise won ba na ti je oga ni le ise wa nbi yin temi ki dun o po ki po dun so ki bayi na la won baba wa pe lobi oge oni yan ese o oloka ese olabe ese gbogbo yin te ba wa gbo te fi fe gbo te fi fe je e kwa ibinu a mo be tori obe ni nbe so atelese a si be na we ni to ba ni a mo bo ni kala ni de ba nle o nori baba ku de de de de kojo kan ri orun aro wo ade afun baba je ro ma je le o nje kin laye igbin si ero wo bayi na laye igbin si ile oluwa ri igbona inu le te tin gbo mi te tin gbo mi yi o de te tin gbomi yi ya ibi se te tin gbomi ile yin ona yin o ni gbona igbesi aye yin o ni gbona ko ni doju ru bi ese te lo nitori pe tutu tutu bayi la aro de tutu tutu na la won baba wa so pa aro baba mo fa yin le olorun ba lowo mo fi olorun ba so yin so olorun ba abo re to nipa to daju to ju ewo rin la kojo ma wa lori emi pelu duki emi ateyin titi digba mi da tun ma pade mi fi yin le sinu banuje mi ni bayin ninu banuje o e fi mi na sinu banuje ni pe mi na ninu banuje ka tori alayo ka pade ni re ka ma dolodi leyin ara wa ipade wa o di wo yo joro
2: se n gbo bo se n ja la e ma yin kuro nibe ni ikanni ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikanni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba eni kokan se n gbo bo se n ja la e ma yin kuro nibe ni ikanni ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikanni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba eni kokan.

0: ogo ni won da wo be ngba mo ba fe wo be gbere ni won ma nbeju ke ni won ma nbe ma jan pa olajo gbodo wo pa lo baba mi lo rin yawo ni ngore wo bi
1: bo ni ri oga mi
0: lele amusa labi olalere o ma ina kokoro owo se nkele omo bola wa o silekun bowo ndo si oko mo niratu eleju anu baba demola labi anawo derin derin baba mu pe lola ke ba leju pe mbolo ti wa baba ra ufu igamba ri ba wole re yo batapanu ko to ma lo palagbe lana omo bola wa labi baba tai badi bo alejo bo mi pe o ma je lo labi baba fiji osonu le obeji re omo batola oninu ri ni bi edun bo ye mi labi ndin ramadu ni re robi ndin malekun le be ni ra kole ama bidi o male de omo bola wa bi o la lere alabi ba din pare okan apile okan ko je bu we sisina ile lo kwa de ni un fowo mo bi aladi olowo kan kokon le ko yogun aruru ijoye kan o ti kole ko yogo ba agobi afo la lere alabi baba alali to kole oyo pa lo mendi logun mo ka yara la bi oko limoda lori ogoji o daru ma nloju o le oroke ti ra fopun eye owo ye mi alabi male kale ori piri mo piri mo ile idana alabi jule babe lo me lo ari lokunrin ojo ni loju omo bola wa owo to yaro ni nbe le re
1: dubu
0: ore re ma me ni ore re Samuel ajala omo le ala ya oladi ko omo baba ti je lagun ju
1: ore giri
0: omo ala isale be ila ajala ogun ti da molekun a nse kondu kondu amba ajala se obere e ba ajala se ko obere abati alapa ajala ogun won ba o ti won ba ore ko be ni kan jo ta omo alade pe ara ni hu ko wa
1: o fe no le ni
0: agbara ojo la ajala baba kayo de ti nba won ja ti nba de baba won lo kilawa de yin ko ara re le abi ole ati kilani ala agbe oko ajaratu joseph ajala baba rutu ko ara re le abi ole ati joseph ala o baba moses omo ogbo mo so la musa la bi ola lere o ma ina alaji ti le baba re nbe loke itara ni le alado oni demi omo sere ode gbagbe yin ore de mbara yin te tanra yin je te ri bi ebi te dabi ikan e dabi are de un ebo e ni baje bele ni rari e ni yawure leyin igbesi omo de ba bi oni ku awa na oni bojo nu lodo omo
1: ami
0: o ni da wa lara ko ni da buku fun wa se kun le mu mu na ko ro un ko gba gbogbo nda bowo wa.

0: kini ru bayi ta lo so ore wa
1: isoko ga mi obe tin koja lo ni
0: na ni run baun
1: o ni run baun
0: are were nse ni
1: are were ko obun ni ki we
0: are wa ri be se tin pe buran yin
1: ke foso ke diri re
0: ah wa gbe ni abi an gba
1: won sese gba dadugo nbe ni
0: so ti pa wada ngbo de
1: o ti gan ma na ko se pada
0: ah emi o bi lere o
1: oga mi ti e ti je ma bi ma fe jo gbo nlenu
0: ah obe le yin ni
1: ki so bi le wa
0: o ya ti ari so bi ni mo bi lere
1: oro enu gbadagi gbadagi waju ri oda bo ti se nu konobo konobo
0: yo pada bi o ti wa nu
1: yo lo tele
0: o mo buruku
1: mande mande ri
0: o bere ba pale ogoda ko pa wada o bere ba pale ogoda bi o pa wada ibi do di wa o ire otan le se re obo bere ore yin wo ko to ma su oko re lo obun apale mo pata ge arodo mahamuno obo ba gun fe giri gilasan e gogo je bojo lokunni eni kani to ba foju kan doti ti nbe ni abe kan na owo otun obo lasan oluare oni fe bobun je
1: obo aje mo bo
0: aro mi lodo mo sera ati pa mi ati to nbe leyin ese ipin nbe loju bi ajalala nbe lenu bi esin ikun nbe ni mu oloro bi okunrun
1: o tun le
0: bo aje ba wonu oja yo rin gbende keni obo oja pari darida obo rai rai ini yo re ru afinju wole be ba ni owo lowo ti e ba fe birin e ma fe la pataba laji wowo otagele je nwoko odele eleba atuye rieti obi ma le meji ka so san yan baro olosun la re ti yese wo e je a fe be omo be ni
1: omo ni
0: be ni ta ni opun ba je la re to ba ye ko su e gba gbada ojugun le fira ta ni wo mi ta ni wo ini won obura dara da ti fi ko sun laiwe to ba duro tobun lasan irun abi are run je gbo lo e ke opun la wa ti mo be to se to ba ni baju atun ibanu owo to se le se sagidi le je todun ni lo fi je ti re bo owo to n gbe se yo se le mi eja pa la mo gbo pe yo fi je
1: enu re ti poju
0: ke rorin ere kama bo se gbon se ta ko ninu di olori buruku owo re o ni we
2: ti
0: mo ba mo to gbo pe jagun la bi rorin isu to jona ni logun ri ti bi n panu obun ba n bo joro jeje lowo bi ile igbele nu re irun
1: obo bayi
0: o da no mefa lu gbogbo egbo kia kia ina ya meji akerin ero lo ya meji akeji abunu fun abuwodi obun ni o lo meji oku gbo tutu ikun mu obun ini n disele ru itu enu won ni delete obun abi je mo si ada obun radarada oku gbesule meji bamu bamu nshalanga kun be ni obun je obun mo obun asisu barakata dina oku gbe oni je ku jabe ke wande wande obun ra

0: la ilaha illallah muhammadur rasulillah sallallahu alaihi wasallam ha ogun alade abi esi re olodumare to jesu ore lese gbogbo yoku dowo re o
1: jemisi
0: sa
1: amoda
0: na
1: ogun dare foyan mu
0: oh
1: kilo de to fi keto bayi
0: benjamin akande adeseye adekunle ni mo fe pe
1: jago jago ni oga mi e pe pipo
0: iya je logun ile yin o sese se omoda je file yo pa yin lo mo je ko se fo ba mu be ni o se foran jabi o wi nle se be ni ju jagun jagun la dekunle ti ba ni wi ti ba ni de be e pa pa pa ko elelele bo lo eyi tori re wa se ni oji oku adekunle abori ile koko ko bi ota ogbomo so ni le baba re adekunle omo olori ogun
2: ade
0: kanju omo otun agoro mo banja emi olowo ebo nle omo oba mona mi ore re o se momo opa ilu meje po ba jagun ara o ka obodo roko iru asaba obodo rodo ara okirika te ri obodo yoju finle ti o ba yoju fin opa adekunle ni palu are je ojagun ni pota ogba pota te pote po iwo lo gba onisa todo todo ari iro ala jagun jagun ti gbodo lai pon lowo won ogba lu bo ni gudugudu bi eni pe nbe losun ko sun nibe latenugun lo ti daji wa to ji gudugudu ti nbe epo lorun oke gbo alanta ko omokunrin to ba taka won loju ataka won lenu irepe ija ti gbon so mo leyin orun ki ojumo ojo mo ogba lu ore lowo alawi ife adegunle ogba suka lowo eni din leri ogun jagun jagun to le won ni bi ni ogba pon won lowo won ogun lo kirika ogun lo popo ogun labaka leke ogun ni pota ogun ni suka ari iro ala jagun jagun ni le kalaba aporogun gengen ni roju ogbogun leri palande de orogun pipo yin o sesese ngba ti o barogun jamo ni nji oroju kokoko erin wede wede ki gbeyin benjamin ni lase jo poro mo lote kan lu pa ni mo riru eleyi ri adekunle ari won mosa agbo buburuku buburuku o tun lo re di kaka ka lo soju ogun jagun jagun ni omo okunrin ni asimo afila la la lo bi ja aterere mase ale bi ja wu bantu bantu adekunle je ndori ogun na wa ni ilo bi je kondu kondu kondu se ogun di so je be si omo ojo le lo ogun ti ori bi yan ogun ori bi eko ka wo ke yanyan ka doju agba ko
2: yo wa
0: ko ju machine ga sodu eyan ka be ni ti huwo te lori kokon kon fa le kon so be la ifa pa fe nikan ni oja yi ogun egbere ote in loro oja ti nbe ni orile ede yi ba ti npa kan be lo kan don yoju okan soso nigeria la wa nbe edojo ka e bolo de wi e ma je koju ko fa nigeria ya gegede bi
2: awala
0: loro oja yi odogun lajan
3: lowo lote lo ti se
0: loro oja yi odogun lajan
3: lowo lote lo ti se
0: roja yi odogun lajan.

0: Maradi Solomon Wagan, Diajiboye, Gwile, Agondajo, Olu Okwa Weli. Abori Bode, Bonjo, Juma Oko, Yilola. Agadia Oba, Dede, Wekemi Oba, Mije, Baba, Mabore, Je, Nibi, Roti, Sinabu, Obodo, Foti, Ganwe, Yosebe, Nwa, Baba, Kamu.
1: Mwari to wose njosi.
0: Ama Urebi, Rebi, Badon, Oba, Wale, Ajakwe, Abokede, Oba, Giro, Shukbo. Iye, Kan, Shamwele, Ola, Uya, Jasha, Udi, Babo, Yele, Kani. Ara le aja de baba la deju ore lajuma ke oko mo ni lo la fiju oni te lo mo ogun sile olodan ti mo ti wa fanji ti akan ni oko wura oko debo baba dun ni baba lagbade baba sian bola kan ni omo bola rin atoni dawero fi fe ran re yan to fe ran awero ni meji re ni
1: baba dada
0: baba ja mu lo kwa awero kekere n lo kwa awero agba e ba n gide vidi akan ni omo labede Ajama logbe gbowo omo o padọ tun afiju o lowo la oko ayan ye mi akan ni baba mo tan baje oni buredi temi dire mara ti ojo da wa fi nbe ran je buredi nile re ta fi mu ti bi e ni mu me to si da bi e ni pe nikan o lo lo laye mo mana mana gari bonu bi ani pe ologbonu ba oko yin la de agutan wo sun la se ogbonu e gbeje ni owo sun sun da mu mu le baba ajile Jemi jade la kwa kan jade di ki oko mo ponju bola nko ri je nbe la lafia ara o sa wa lo sa oko aja ya ara rumo pa
1: dada won wa
0: oko je oko ade mu mi ni baba di mahu mo be baba de lodun se gbe ni mo ko mo ro eyan yo leyin baba duke baba abige jemi jade la kwa kan ji lo mo ta de di ki o ma de la kun ni jade kun bi e ba n doju manuel alade omo ori olowo ifatomi layo omo odu agba omo ya ode re baba mo pe lola Alade oko lade bo olohun oba o se bire ni se ati Moses ojo latun ji akanji omo are agun akanji omo alabojin de toro ndokan obirin le owo na la la la niju oko adun ni odeda wa ngonu re ti oko nu ara re ina buruku ose ladori egun wa le baba la ni yan apiroro bi e nisun baba yo atanda akanji baba wuro la ro gegege na gi okunwo mo ba we wu gbe tan bi soja ni ri leyin eran ko ba baba mi akanji omo onire se do fi doburu ba paja kun
1: okunrin to to
0: eni do ba ran ni se la babo fu eyin sowo sowo omo opo mo so meje tin be ni gboro ijosi tin jo nso re abo mi ni yin olohun oba oni ba se je mo gogo wa
1: amio
0: aji ndi omo je are yin omo le oni le ni le sagodara ku wara pa mo le eyin ni bo dagan na ka to le wo yara eyin aba wa jile tun pe doju oje un kankan

Owo da o, emi ati ya ni mo si o. Owo da o, wallahi. O si a ma fa opolopo nkan ti o da kan si orile. O si o da o, emi ateyin a ni tosi o. Ayin baba won yan gan senu ipakola ko seyin. A di afeji owanran ti o mo rire meji lojo. Eyin e wi fa lara pe mo rire o, ire tu sonu, ire wo lede. E wi fa jero pe mo rire, ire tu sonu, ire wo lede. E tun wi foran gan agan so pe mo rire, ire tu sonu, ire wo lede o. Ire loju owo ri emi ateyin te n gbo mi. Lowo lowo, atawon ti o tun ma gbo mi, ngbo ba ya. Atawon olulufe mi ti won si online ti won ma gbo wa bye bye. Tori pe afefe kan ki fe ko mo kan gi okola gbogbo awon olulufe mi yan agba awon se fe mi fe tan fe mi fe daada gbogbo awon alaanu wa alati leyin wa hin ani baba awon yan kan senu ipakola ko seyin adi average awonran ti o mo rire meji lojo ari fa lara pe mo rire ire to sonu ire wole de o ari fa jero pe mo rire ire to sonu ire wole de ari foran gan agan oso pe mo rire ire to sonu ire wole de ire loju owo ri emi ateyin oju wa yo ma rire ni bo se wu ki lo le to ko won to wo ni won emi ateyin o oda owo awo olokun ni da wa nitori pe awon owo a ma ri owo na ni bo awon owo si le wu ko won to awon owo la nawo awon omi la nde sun awon nje to won bayi la pe niyan mu ade ofo mo ba leyo ajo yi e sare wa wa araja omo oba epo se wa e wa araja won yo won hin gbogbo nse wa gbogbo sense wa gbogbo sense wa baba tin lu bayi na je o ma dun o gbogbo sense wa ire to po la ma je me nitori ire lobirin je labo oja ire lobirin je labo oja ire na lokunrin na nje labo oja oya eyin temi oye ka ni fura o baba nsin ale eni lo oya baba yusuf alatunji oya ma bo ayin esu mo bi oro na kan yin.

ti won wa nijanu ti won tuko awon orilede wa nile Africa nile awa eyan alawo dudu kilo ti won be ru innovation se ma pe ni aye atijo ni aye atijo ile ise radio ile ise radio ina sa ma bo se ri laye atijo se wa laye ode sin pelu innovation pelu technology ile ise radio ti yato tan mo okolo ti aloyo njo won bi akara wa taka ti iru awa yi na ti o ma bi mo oro mi o ye yin ti o ba si innovation ele ni anfani ati ma gbo iru awa yi o tori awa iru awa yi awa o lo ta fi le lora time ni ori awon normal conventional radios yin awon radio to ti wa ti pe AM ati FM iru wa yi awa o lo ta fi le ati get e ta fi le ra time si iru ori awon stations yen sugbon pelu innovation pelu technology pelu awon imo ijinle igba lode lo fun iru awa yi lanfani o ina lo je keyin omo gbo mi o o to ti wa mu wa it brings people closer o je ka won eyan kan sun mara won to bi nje ki a mo wi pe truly indeed the world is a global village an tori pe aye ti lu kara won aye ti lu jara won gege ba won baba wa na se ma nso won ni aye fele lu kara won aye lu kara won ni o ke se po ti e fele o ti lu kara won abi man pe internet ni aye lu kara aye lu jara tori innovation awon tan ba innovation awon innovative people they are the thinkers are the one ruling the world awon tan ba le ronu n wa ma se mi nka ye fi tin ba ri awon tan wa ni ipo asaju ti won ba kin ronu ti won e ronu jinle ti won e ro pe kini nta tun le se ta fi le better lives fu awon eyan wa sugbon gbogbo nta won se na ni bi won se create hardship tan ba ronu lo bayi tan ba ri policy kan won kan ronu lo gba won implement e gbo won ni ro pada seyin pe tan ba ronu lo ka won tun ronu pada seyin pe ta han ba se le kini repercussion kini o fa se mo nta won oyinbo tan fi nje olori enu mi ago ti o tun ma mu won fe ma je olori le olori lo dan ba ronu lo na ni advantages pelu disadvantages ti disadvantages ba ti outweigh ti advantages won le fi le sugba ti advantages to ba outweigh ti disadvantages won implement e ta ba tun wa nse lo won tun wa ma ti be ma wa oju tu si disadvantages tan ri hun awon won ma evaluate ara won awa la kin evaluate ara wa gege mi so njo ni ti mo ni keyin na evaluate ile ise wa o bo je je ki mo se kekeke ti mo yanyanya to in re eyan ba evaluate re daada e pe ke won evaluate ibo ewo la yin ta nse ti o da te fe ka mu ku ewo le ti a nse to da te fe ka tun improve le lori ka tepele mo le lori be se tun gbo mi laaro mo tun fi asiko yi tun ti si yin o e dakun e fun alesi o tori eyin yi ma mi eyin ma rin kori omo mi eyin ma rin kori omo mi ma ge ma ge ipe npe ju bayi na si ni alafila sugbon ba o mo se be so o da bi awon ti won gba bolu lori papa ni eni to ba wa ni ori papa tin gba bolu o le ma ri gbogbo kudia kudia gbogbo awon asise re sugbon awon tan woran ni ori keloruko re pavilion ta ba awon tan wo lori mo ma woran awon ni won ma sakesi pe gini yi o kudia ka to nbi o eleyi o ba gba sitiri o ye ko le ki fo le lo pade re an waju mo ro ba ro mi ye yin e dakun e evaluate wa ibo lo ku si iwe wo ni ka tun fi kun mọ̀kàn ya bàrá ni o ibi tí mò ń lọ gangan ni pé pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àwọn orílẹ̀-èdè wa pẹ̀lú àwọn tó wà ní ipò
adari ngbo adari tori gbogbo wa na lo selu awon gbogbo awon tan dari ti ijanu orilede ilu to wa lowo won won kan sa dede ji lo ro ojo kan ni won kan gbe policy kan wa ni gbe won ni ro pe bo lo se le affect awon eyan ba lo se le easy awon ipenija tawon eyan koju latari

0: akori oro ta n yanju ta n pe kelu laaro ina ni measurement and evaluation. Measurement and evaluation. Ki lo mo se awon ti a ni ayin ta kin le evaluate ara wa pe ibo ni kudie kudie wa ku si ewu le yi ta le se ti a tun fi le jolori ta tun fi le ma te si waju sugbon in ta ba nje lenu lowo lowo nla wa mo eni kan soro ninu group kan ni isin o ni ni Africa wa nbi o ni in the next 50 years e je kin ka bo se bo se bere o ni we who do Africans these things are beg we deter future progress so much we cling on to the past itesiwaju ojo waju o je ajoji si a fe itesiwaju ojo waju awa cling mo past e ma wa wo bi ta tin sabosire o ni pe awon to je iwo omo lu abi to je titi atijo to ye ka diro mo a gbe yunju si egbe kan ni se yun so ba won nkan mi to je ti pe o ye ka ti improve le lori ka ti ki nkan mi o tun ti wa ti o wa ti o ta bi improve le lori ni improve le ni kan so so pe baya ni isin na ba ba se wa pelu owo ta na owo naira owo ka so pe naira ki ma fi yun sapere naira owo paper naira pelu coins naira bo ti ati foju kan 1 naira ti 50 kobo nisin olorun lo mo ye odun ilu ebo gan won na coins la America won na la won ebo to ba wa nbi a ma fi pon pe ati ju ka ma ko coins towo lo bi o ma dun woro lapo wa a si fi be a si fi ba gbogbo nkan je yanyan ko si nkan sile marun ko si nkan 1 naira mo ice water ta ma ra nigba kan 50 cup nkan kan ko ti ice water ka ti so pe ko ti ice water mo ko si nkan 5 naira gan tipa le fi agidi le fi ri nkan naira marun tori igba agidi kini kan naira marun to je wa gan ko si nkan naira marun se nkan naira marun be ni be fe ra epa yiri tan yan muri kan le ti bere magi da ma nfi sobe pon marun ni pure water ta mu 15 naira ni si nkan naira marun mo ko si bisikiti naira marun o wa lai ko si o mo ti fe ma digress die sugbon ti mo n so ni pe owo naira ta na paper pelu coins ka de je pe ko si coins ni Nigeria ta na awon oyinbo si to improve innovation ti wa ni isin nijo ni ta n soro pe kini ta awon te ma n bun wa lowo won wa la America ni o emi wa Nigeria emi wa ni UK emi wa Nigeria won kan ni Deyinka o lasukan mi ka se ma se dada papin elenu gboro sale elenu gboro send account number re o ni kan ju account number ti won won kan te ni gbera wara laarin bi iseju marun bu lowo ba ti wole sa account mi nigbato ti fi thousands of naira nígbà bí wà richard nígbà bí lówó lọ́ọ̀sì nítí mò ń fa àyọ̀ ni wípé ní ayé ọjọ́ nígbà tí ojú sì dúdú dáadáa àwọn kan yìí ò yí sí dáadáa wọn ò yí sí pẹ́ẹ̀pẹ́ ọ láti ẹni tó wà nílùú èbó láti send owó sí ẹni tó wà ní nàìjíríà kò yí sí o bá a bá fẹ́ kọ lẹ́tà láti ìlú èbó wọn tẹ́lẹ̀ kínní kan ọlọ́run lọ́mọ yóò sù tí bàbá mi ọ̀wọ́n se àlàáfíà ni ẹ wa gẹ́gẹ́ bí èmi náà ṣe wà ní àyín inú mi dùn láti kọ lẹ́tà yìí sí yín o pàtàkì ọ̀rọ̀ mi sí yín ni bàá mi ni wípé mò ń gbèrò láti wá sílé ní oṣù bí ọdún ti ń bọ̀ o tàbí mò ń gbèrò ń fi owó ránṣẹ́ sí yín bàá mi ẹ bá ń ra lè oko mo fẹ́ máa dáko o tàbí ń fi owó ránṣẹ́ sí yín bàá mi ẹ máa bá ń kọ́lé lẹ̀ nílé o wọn kọ lẹta o le loṣù mẹrin kó tó dé nàìjíríà ṣùgbọn ní ìsìn ni mo n fa bo ni pe pelu innovation innovative ideas ti mo so le ka pe thinkers are the one ruling the world awon tan ronu jinle awon tan ni opolo tan ronu jinle awon ni won rulu agbaye latari ironu won imajinle won won ti fi improve ba se n gbe igbe aye lati America ni sin bi mo se n soro yi bi ba mi se wa ni Ivory Coast yen pa General Obasia Babasegun Babasina Pastor Sina tan ma fe ba mi soro lati Ivory Coast won kan te pe deyin ka won ti sadura fun mi laaro idari tan ti sadura fun mi laaro idari lati Ivory Coast to ye pe ni ati aye John ni mo fe sadura fun mi laaye John a ti abe collector olodun lo mo ye odun ti o su ti o lo ti o to de Nigeria lati Ivory Coast to ti atun je pa Africa nle le nbe ni sugbon latari innovation innovation awon imajinle pelu awon eyan tan ronu tan ma ro ri daada o ti so easy latori WhatsApp won kan tele pe pe pe pe pe olonu pe pe pe pe pe pe olonu latori phone pe pe pe pe pe pe won di send owo sile pe pe pe pe pe pe pe ile wo lo n ba mi ko lo e ya lo se video call nibe ma fi so gogo yara nka kiri fi han mi document ni aye jo tan eyan mo ti won ma send owo lati ile ibo kan ba won call ti won ni call o tan ma fi le onle han won nisin fi document han mi latori phone ni won ti mo ya ma scan re mo ya photo document ni so nigba ta wa sanwo awon owo ni okowo fun ti won ma fi se ma fe se monitoring full monitoring won se lati lo ebo nisin latari ironu ogbon ma jinle awon awon eyinbo alawo funfun pa lawon eyan wa na tori awon eyan wa na won aduro won bo na
1: a ti se bi oyo laari oyo ni se bi babeni kokan a ti se bi oyo laari oyo